0: dio mara ben kise mening ilong ina gudji ina eten sokle aba ilon na kwa nyetin gutin de ngara en krul ina ji alle na gut kwa ngi so ngale ha wal gal kwa njama tale ke wal gal ke kwa mbere an al ena ne do eten sokle ke la kwa nki mbulinga na ka ke la na kien se mena ka ke la sa gut ya ke ndo mara le nyetin asa ke la se age ide le sa age na hadu se an kise na jundi na kerin ke ala le pin kase ba sinu du na ele nyi ala ake ba ele no kwa songa ke inkele le ne skandul na ke na ke la kwa khalas na juro ke la kwa khalas ele na de ngi ndio kore se na boy na ke na ke ngi bete na mate ke na turu sai
1: ne ele yele ibar majaram bayin adis gi inna lan jeymel ele ele long al kwa dong to kindelinga wala jurabin tire na kanta to kuritia
0: ba jurabin tire na kanta to kuritia na ma ina majaram bayin se ala gile kise nyaka kise gutya na ji tagatinje ngore ala ngi woren denza den ye kerinsi je ngona woyinga na mabele ngade ko ina rimen
1: de mbele so mwa jamai le
0: ka kise nse do na ji do gutal ja aba ina pia ba asa kerin jawngi asan kin ko ala ya wona skin ko asi jwa ka kaina a wala kaina a wala kailang eng kise nse ba ji na do ajuro bele kara le ji ba do jana ay ngas ho jando ki nga yanga kila na lombele sia ko ni ba a awle na ma do gwela ndan ni panne sense do kise nse do ani ayende bank kriyan so ngas ko do askaite ba kiyin ares kan do lang kriyan e maramen kise na mai ilole asa kinas kenis jirgon kirsin na ma in kwa warin kan azumin kirsin ho in kwa azum asa inan pis indel na mundu na kinga se kay ngel legal bulti ina lombal bay togi min karingal bas azum dog jawla kal lolon togi na kera lolon era aba ilona lompi in kwa ne ngota nyet perage kuruas ken aba lan kera lolon si lolon bi lolon si den tebu sa bakier ya wena den sa bakier den ditinge ina ay ba wala na inas lungi ba era lolon al ditin nya ani endere nya ta ta ta ta renga ki pialang alang alang el na di in madile so ngel an kan zakka kire ire na maye lompi na bato pinges kera lolo so ngwa se loto rigo alang elal nes azum aitial na bungia na jia alang ko robus ingina madile le jia na kan kire ke zakka na kwa ke na kame aliena ke ngwa ge in na makai lompi lolo ngasi doxi rigo alang elal na ro apale bungiel era ye gine te kiremburu kiremburu ten sokla ba kin kwa al kipora kan delling ngasan dain surusi ko ba el ba so ngasi pie ka darangal uru akal deba al ka ajaram ko nal ki ajaram ko akal
1: ni ngo ke ne mbere nyi ye beru balba orreto ge wala beru ayiba elon ay beru ma kranga sikke gildo ge na lo mal ki den linde sorti ke lu
0: inalangi mayram inalangi
1: in gamme lele medilel bardami balba to tonto ngi gelle lage
0: to wayba
1: yi
0: tonto
1: ke ku asad asam medilame balba elle to ngu ge
0: do gelle to ngi age ba ki eten sokle aba elon na kuel kise alang dain suru ele sin yetten se ko bana de lo kayinga ki sen se bazon duo ke se do kin ya kay e jidok al dain suru
1: majaram ben na
0: jidok al dain suru
1: le ka ki ko la ngay karon
0: mhm
1: ka se lo mar ki ko la ngaran alang am duro kulo ko ngabiti
0: an kay mbagel inala
1: ay ne ka magal am duro ka banin ke
0: ina itten inje
1: ina am duro ka banin ke no kulo ko ngabiti ne mon kulo kurtu no kwana kerite al bakal na ko agri ina ma jena ke er kurto al bakal de werel ne ina kiri ina ma kuro na ma jena ke er kurto al bakal kurto no kuro el na kiri ina ma kuro yi ki namakwel alang inalangang amdulo kulo kwang abit egel na king kwagal baka ingile kulo ngale galal kike ne kudu
0: egel saraban
1: pisingi
0: saraban no jawu
1: egel nangwa king kwasi nangwa la yokani inangwa baka kinga si ayla karu ngato kingi yel bel ki amdulo kin yi alkiel kwang ki kigin karing nes itin suru garimba weti ilalan songa jamali wala baye alama amdulo tok birke na medil kulisi yekurtu
0: majiram bayin kise aba en gwalang ina ngwang andulop tokke namade kulise kurtu nala kise
1: ya to diskari ina ke
0: bang karo mapungol namaker
1: kwa ke ingal dai
0: sikam walga namakal kwa ke nagal yesi kam namakar gen makel namakena kamya na lo de namakal suru sa garid ndujupia namapingina wenga nas uri namasgal dio beti bas agi lakin marai ina langa iba kise eten sok maram men nal bakwa kiren suru si abakwel asan kovo ki awno kwa nyete sis don akay ka ete orru mo por duwa el basan ka dongoro ena kataba dongoro na ay wakil aja la ngwa kan ele bele betos ele se aja membeni ya aba illon na siang aja ngwa ka ete bur kwa kiran ka be kwa kiran don anke aba nama ki kai ele be jinyam ki aja ngwa kon ina na dongoro jing na la dongoro jing al ya ina kwa ki soro ngere takabbur takabbur se alla na afu elba
1: inna me ines
0: al takabbur se alla na le ya
1: ine majaram bayna kundula na kirsinga na kiyezi do mo ka witia alkin coming aba real da yin rike si akelba alan da yin kutini yin rika
0: wala
1: da yin tabakin rika
0: ne
1: ngwa e yohanal ine koronke ni nas da yin koronzi

0: ayi aliju bara mahamad adam mahamad babikir alang ding ila si aljalan jal menin eski ngalan di jago kangumi ila siki maningi ngaru jial mirsal jang mirsal al kwaye ina kwa inkami azayi ni ane domo kwa au rusula jial jio din dom din gut ila si alja ji idin ja kin alamu marangal otto elong nakay kin rianga al inkami al kwa musa kavakaria den gut fiana dweti na toga ditin indelin na ila alya fiana yes iwini nal ji dwa a elba alan kembar ngan dius tarif ya na kembar nga kagila na kembar nga sispul ngi kwa ay sim mosot kingi kwa ay nin tebunkia al kwa en kaminga yi ululsi alba der riyai yi na riyafi marangali lon na ki oto kul ulakan na kin kwa ki gal gut kwa ge na guta kawe na kiyenge na pe na kurol na otan kul kawe na yenge nga na pe rek yi na orre nga kerngale kenge wala na borunga kerngale kenge oto kin kwa si kinin jegi ni kidin gutule ilalja alanjel na king alan dioja jine majel na jabun na jo bara wunse irai dobe duale long na den gutfia den gut ile si el na king alan dio kangun nalji injwa ila alyei aldo den rilese iwi el na king alan dio starifia inala nye al king ala sine den oresi irijegiti inama ye juru jadid algi kwel alang oredu bi oredu inala long alang inala lomba al nyangana gutfia na pen kuro na nyangana loher nyangana jungu Lala ila sikia kwelba inama ye alin kami kay njurunga tulenga bara mahmad babikir alan duo bi duo ila fia den ila alden jama lepia na agesi ella alan den suru les tarifia ella asan keng alan dio tarifia ella asan keng ala sipulngi yi dora al dora kimba na dora jawi alye ina en kaminga al kungi duon kuru kuru nden dangali marankio to ati kayun kungi kwa yi akaimba kura sikinin kello bayay na nyet jurup koy oto yay alkika na urukal di na jurup kan na koteng alan dorol keng na alan gutka na dongatok keng na kitka na kain kela sikarang dongatok inde njamela jiyay jelu al ayina jamali inde njimoy te wumba ko barnga kwa kul alkan na kundul na kayt bara ammar jeinsi na jundul ta dongay sunga ani asogis amin te wumbe en kwa kul amir bashad musa dongay sunga ni Aldo jelna jago isago suman dogi donga sunga ni bara amir jensi ni jundul bara isag banda bundul ka kwa kulgis aswamim majara man inyalay aldok ilong mati wala lori kena dele jimil inyalay al ilong na kwa ilong alpe na kurol yeng inalamba alang kundula na kiyeng kile se alkawe neskiwe kele neskiyeng alasi nina albara Muhammad Babikir kwa
1: Muhammad
0: Babikir nama kien tende gembango nama kirembe na je na jungu kwa nama ka yene na suru doro kawe wala dorat alangi inama yal otto yeyi aldaile tok akeba al wahda wori nga al donga to hinde nje nguri nga al kilma sursia kan neba na yeyi na kien konjala yeyi na kenijila inama yeyi al otto kin dorale kako askalumba yeki otto tabuhi sabakawiti marang elasi duo bi duo au na den sursi ingo orre kwa ki oto askalumba tabu isa bagawiti ki ay doray buru ingeslong altule dusinga na atidoge ngwa alkindo jangarage alilona buru daying ilona dora tori kunsene saisidi mrukurul waja nini asaki keima na oto ati ilondo na ki ilong madnen kwa denga e altule ala wunes tule kunsi na maranda inditi nige alge konjole songa bule na ki ingiki konjole yale ali lono duo donga tok wori indeli na sare tarto wori indeli ila duo e kale songa daki ki lalong al inzikinel jeperol le songa daki kindeli wala kanne alan tonga wajan ke nabax abat denga rakaraba in waja madgisin wayle fo ko asoy to bunje majramba
1: e baraka barkay na ke bor pata ki se ainsi na bara mahamad babikir nde bele taban yene ki ngoy se lan songa kawar kidik na ma wela lan wadu bara abakel na ko wona skeringa ke gabala ni wasa ngana ke gabala an wa ba ele wona kai hulu ga wenye ba duo ke na den kwesi kila taringa somale skere na den man kwedi kana yula duo ke na den kawalin kwedi su ngana na skule asan den kwesi som kere ila lan gutiya na yene iso grefia duo ke na den birinjali dik jula abon kwa bizat nak inalo mal kwa kenage maradu elana ma inkweli ngala denjuru positive corona ma denjuru negative pro ina orren den sabba majaramba ina majona jegila etenso leki ina kingwa alba orren ken dogolage

0: al kengen illa keng kwankin so male guta kawe dingan juru nga orren sabana mas negative akurul dingan juru nga orren sabana mas positive akurul ina positive na kay mbar nga kinena ite al da mbara Muhammad Babikre na inan tararizin
1: amen
0: kin na makwa ki die ki se
1: tulle
0: na arital gide
1: ngi onusugo koro irto
0: ital gide ngi jaranga na nyanga na gutya na inang enga ki ina lomba dok al bay delin yeses barfa takabin min de nguo al ni fi de nguo de musi ki na de mbana de mbana
1: al korren dang
0: na de iya kawan
1: jurenga na mera may nang
0: na de iya meram kamana sabora ini na bana ngi ne am pagono ngi ne ele iso le nyanga na mang ri ele nyetting al pe ki kwang anga na ki de anga bana dok de njuru ele sipaka dru bay nga ba de ngorren sabba na eten sokle ne de ngorre winga na kini na may ngena kwa songwa kin na kien illa kin na kien juru nga negative ko rul dai ngorren sabba na kandul na kien na dien turul do longi tiba inna na may na sami mbara ba bikir kisense
1: yegal na ila
0: aba illo na kwa kini ni
1: illa long aljirgi ngoy al duwe ji guti nga den kawe na jiene nyamal ji riaje nga na ringi la bodi song orre winga ri na may juru na jutar jutar
0: je bara bay
1: al duwe riaje nga wolo wulude
0: al duwe kerre kena juta duwe na juta duyi na juta se kuel na elle se akuel ba elle do se kona se ngene na ngai long ka fasen kona ngene egal ba negative dog ne la repose de valeur
1: ila ka ngai long yani ye alan de nyuru si ki otanga ker nga popia na bonus ela na ore tumo na marang na man kwa yesi ka bene lo ker si kari
0: egal na kan ngene bola as undul ba gel wala
1: na maka nga kwang yi kwang karolel
0: kwang karol
1: na ki nyangai na lang aso sami majara bar ngai na baba al nga nyinga ge mara maka ngungi lodi ngilong yani inekin utonga alkayin na dayngiri jeila ngilong nena alkwa gut ku a chunga already okayin ba na kenge na makoto ngal alankela na kaka ona jirgi ngutu le kawa inema oto ye alki jirgi ngutu le ngirsin jirgi ngutu le ila lay barnga al do den ditin ngimbe asa rigingal kaka do nguta na maskana do ngut kirgi ngo na tonga ayinga ba wala orre elba wala doing alan dio elba wala ila segala la elba alan kuing alan iri delens yensi ulngi neki ente bunko namaka o duoto ngin kudingi la jato pindising usala erdigi sa enga borudi lenga dina otoliena yi na boru inang runya nyana nama aydo keden doranya in yelai nakila jurma yelage algi kingesi a toinga aisan surdrigol nas illon asan jirgumatu lesi kalon jirgumatu le kiningwa al jirgumo le sokwa nyette loto kirginga mara njirgingo nasqua diga wala 12 dem baraw rigin keke en kurong kasebe se long ele yala ba tore din sebe dilo tok wala kilo o ile aljang nas jabel jiu basen nunyur dirro jabon wala gal kurup dirroel namais ele sebe dilo rang na liya nama jotengo asan jabel jiu namai kajum namai sey ndiyanji jum asoi tobumbe maranga majaram en tobunje
0: ete maram ben kise nama wala san kwasi bozine ago orre kwa kital dain surun kwa kan wala san wa ina lombal da won resina fo singa delling ele wuneki akwel balambas dok sabato gen sabakan delling kwel ko alba da en zurun ko agenya tengaran ko agenya tin den sabakai wala sa ngwa masala al kilo bawli awone kilo bawli na aw na dok it benki sense alan kidin zurun ko angal dar por ko bangala nyetin su sur birgo tama bi ngesa dok gesamin bargo ma bi ngesa dok gesamin adi mirita ka adi kege adi gimiri adi ke dobi do asay longal ken wo kere na yesi ide ela surule keri ki porang nyetting udbana sur birgo ete bias balam bi bel dar dio bay dar dio kika kikay abajel na jonas ki nuy tarasin geringa ken kwa taringa yen kirgi ngasi mem borun den dabule borun ari bas kirgi nga
1: ina kan azu bas lo mayram
0: mayin as awoya
1: erin al kwala lak itting tuwa wona ki tirije ni sabaje laki maran tirije ni
0: ko orba inde se maram
1: ben otoy long na taringa yeng
0: nas kawaya
1: na taringa ore toxic kirginga na mo to kundu ne ngama se imbrusi kunsi
0: nas age aha
1: kin ore nga ni ne kin algi oto jiso jido
0: aha
1: hi atelone yeng kisingol na dorol gen tok to le kwanzi kin ilalo ngalan duoke nas tabunke
0: maram ben
1: ore kwa awuna kunyi kawli kise ni nal maram ben kwa tabunje
0: maram ben nalangis
1: kawa
0: eten sogle da imbruki karigingo ki taringa ringo dieto le tibu wala ade in jualan de mapansa bayongi de mapasi kingena kele na madok taringa gena kele ade in lualan kin boruma kernan ken kin ngale jo kin aringa le tarase na madok kinga sa ken kel kele boruma sa bakal madok kul taringa ge na en taringa fin nan ay kirul fin ne kin kel mate ya gena kin yuro ta ka ngi ta na surto kin dilinga mara ki kinal jalom tokkan na orenga kerenga kang na taringa akamba dayenga denini ayba jalna jigil na kin kwa ke kala buru ringa le nyetin jigil nga asa baba ralo tirigley na sitirin kurugul lagen maraso kundul nya san yet kirion ki anin kolya aba ye nyet don to kin era lo si kiran kin yet ki kabu na indien tari kala din tari na indeling ena lombal ba kingel dio ko nyeten sok na kala na lo di kabe lo kala din den tari na indeling illo le na maye kin asil lompi yoha wada ageni sazon do video se den wada ni nas kona ja nasun kwa injidi dele puto jare alekai dik din suru na din ko na kim min asa jay aba illole gel na dele buta ja na dik bawini jigiya to ba jer ka jise ba ilel al wada ki atori ne ani asi jago imara mai na na mai na kai na kungutu azifi asa ki kin ma kai na ullinga kau na kai la bi inan balona na kwa kele na tarikawe na kwa kele na tarikawe alan kai ne kira ka ne ulen ka bi na bal na ma dok ela di en joru na tarif yalan ki kanyiti na kam bi bal bi bal
1: asoy ka wela ngel dosi ura
0: ya
1: mara nji jura
0: jago jago
1: ali njua al kwa njuru ina tarifi ki se en se ore kwa kwa njuru na tarifi alangi ji kundi na dimbara si janan alangi alang elong alangi kundi alang dua ke ba asa ki bara in kirgi mati ki mending al tonto yin kwa kan walal iya to kan walal buruto kan walal suruto kan la alam mending kundi ana duobi duo fingi na barasi iringi kangungi alikuwa kimetili ngamenga aba asanga irurel ba pm ni kesa dage
0: badba
1: oto nema ye ikise nema asanga irul nema pie ngansa da po pie yokani abes duengwa alikuwa kimetili ngalde aba barudinga iba pie asan dingwe ami pie erijine dengwe zezata ni askirel ba eri asaden ko ya amia fi ba dalini yo ba pie yi bi da balonza lakin lo abdu woni jago nimsi pie din ko yam manatu ji a jamba inma yayi al illong na majram bayen ko kaso ngais aso amin bar shakir aso is amin aljanna jundul a ko kul al banabundul a bara ishaq usman dongay sunga ni al dog a bele njirsingola a orrendem bele al yayi na inanginga na kise nse in talay dok bardu alji jirsimo bele da in talay idi ne bele kikan na bele kinzikan nuj bele alkikan bele lomfingi na mani ne yekinga ini lomfina kin bele nga sefia inama tala nga puyi aba mani duobe duo zata ila le ajayi ba sang ilong bele al lomfingi na lomfi el na din dioja alanji yeseske terijawu na kies kintari nga jawu na manjo litet na yesi jumong yi abas ilizi ji oji besin talaji maranga bas jeyi ne jidi njuru ilayi ni al beredi ke na barale songa jamali ilaba dile fingiti ne ba dimu lele fingu ulingal ko jahala kariya al ko kingi zikutu monesta bungenge maranji din se jidu baba na magi ko alan oredo mi se oredo won ey kalkari nes in yellom fi nan anga na belenga sipia al torik beleto anga ka wel besan inwa iyal nalong legi maranga wesan ji njelong al oredo nyang lomfi kangi na beletok anga na belenga fia na kangun fia na nana anga alfia na ailole anga na fia je baske lezi jumong bande nga rajara no do rajara na jo marang mesji jeine ele jang aze duri mele la ding alpirti na kadwing albelei je bas jeine ulale jang idi ngine ke nota lomfi na fia na na lomba al insani ngwe na barasi ini wala al ye del dingwe ye dem belesi ye den te bun ho ye reng la kila akeba kila langa ke mi tortari kim belanga del dingin kulal kersinga lomfi na fia
0: haji mayram may na kana jangi marang kana jallabe ini tinan tumo ini nang e nang ila mala fe zikata fa arti nan zikaw
1: jallabe wala iri afo
0: nan zikaw la nimira aduk bal bas ulale in
1: jiwana
0: bele do impirti gel yani
1: kan nan zikaw bele al el gel ne dimbele ze firti gel ka bay nas ulale jey al kwa jahil kariya
0: adi yalla be pa nas mo kwa ke do balu
1: la maye jalle be dusile riafi yo to what is adi dayen korto ile kaba ni ne nun dayen panga di ko bi ka wolin sa duyi day ki ro sey samman sa duyi ne skumo korto ile longal de ngiri ke yesi asan jey ngol dusi
0: adi yalla
1: la ma sin jey ngol
0: as jey ngol
1: asaka to duyi day ki ro an ni wala koy mboram pol lesan na en na ke korto fukasumo dio ela boram pol lesay wal zekinas ay gray
0: na samma
1: wala samasjingo
0: na samasjingo wa
1: la abeskada samasan samasjingo indama ye izata ila majaramba na konjolo sumage a u nako u naka hi togin tulle si kegil
0: majaram bay na ba dogil na dombore ale ka ngene kan dog dombore ke alwo monko ngen dombore ide yeshule yeshule kan do den aya den aya tok na den osom tisile kan dog sa sonja maritingo
1: aba elon marangel
0: aba elon go bi do don ake na elon go bi na jegila
1: kan ridike na decreter ran ridigal ki ngari njurgulu
0: yang gal jurgulo ke jurgulo ke
1: otto oredo nji bas la jaw jijuela asan kwaan sine ki si jalo jijuela asan jemere jamba wala oredo won kwel alangila asan jemere ke jemere al kwaa ngama limiti
0: umsiya wala limiti
1: e belenga de ngasi temuri ngamaari al duwe ngama duwe mahdudi ki solon dunas nas jemere ke jemere manad dunas hatke jijuela lang sang alma nigeria na dai dai in rintemen dai kutini intemen wala jwel alan so ngajang aba already won in ceo kala wel basan jemere an kala wasan otan so ngalun ila bas dinjuru kerinya jello maranga ba jipo already won si ila jeyin aisa kwa turkaye na jabil gi school na jike biye na jwel basan dinjuru kerinya josia ji basan jemere jang kwa le na ma dingire eren kayla ji na ma yensi sejel na kila se lo san ji jalo na ji kwa sejwa marangi na jara san di juru kor keringa jello nena illo le ji nyamin indomboresi ore kwa sa arden kawela asan kumma kale na mado ka beleke mungi nangi no tori kwa marang asal mo kwa de ngara ka rulla wala kerenga la de ngara asan ki kino ta sin galunye ai ele kitara dombore ki la lundule kitara ai ele
0: aso
1: abaski ngalon alien kitara ere kwa ta sansul keria na inzikalun kika semenga ele naske semenga rakarun ki bonto asunga rakarang maranga biski die njel si akalumba alze ingundula yi nasibanga oto ani bikiri na ani den tabe na ani den garina ni abaski le si nelan kiwi idin kanwi lano kinota sal lompi yo fiyo kanu hapi ba lompi ki kitu limpi e ake balan dogola nyetin ki sato ingiri na goro ingila anna ngoroy nga do bas tili alki boto indi yokay na yi marambar duori ke na wulgurel bas tabu gay
0: badba
1: kin na maye asan ki kin sin nalan kalung na asan do ken se ma si kalung ka association wa majaram bay a ingis lo lan illo le setting kuro al kayin si bar nga na yin kirsin yi toginde en to ling ay na jiya tigi sin gay asa toxi wasibe yi jim ki ka dora nin jim ka association amin awunas kamu illa lo ngalan ko kul wutka na tokeng na day mborusi kegil ki kilmatok na tokeng ki doa na day mborun tarika ki donga tok na tokeng neski day jirgingo ni na ele ki ngalom fi gis kwa asa birgingo inalang na tabunko wala ilong al tokjeng ilay al jidio na dindi tin dina riya dina tari di le reyi na ma dirin illa ki enjong ila yele na ile ke kirilay na ile ki ngasi lord gi sampago arangi ki ngasi lote yale rang ine ne sati nguro ma naskay ngune kinga namas kono dia kam naskay ngune kinga
0: asoy

0: soy Netanya soy orekwa kisense yani kilman joyingi berun joyingi kwasunga si a jondi kise alamati tugale ki asan ota ko yingi asan otanga kuma a marang ilong alanka ke alang erike altogin keria weda a sunga tulei na bayai aldol din ko si jundi ne tuiti na makangungi nina aliyai na lomfi ye kwa ila belesi alangin nalankan a alin kwa al au nas birgingo kilomfin bot kerker asabemba otan sunga ge abay lon na tok bitok kara taga denga rankaramba wala tabungon ko ba maranga bay lon school kirgingo a kasibes ilong a alan tabungo inama ye allon fi innalan koyel alan kikila dorakan a bara a dongay sunga ni ba sabir adam dongay sunga ni ratulle zakaria ma matasan dogi dongay sunga ni a mushab idris dongay sunga ni al ore kilma nambani a nama koyel ninina al otto ye bargana ki innan kalu na innan si kiwel na ken ye konjola na ken na bajeyile barudio alang ilongwaran barudeng afe bulong badar sunga konjola ken ne indelinga na abagal kagira ken sogale ninge alkwa kangaringa na ayiduo kwel alande rigengo etumodeng abantong impal majramen kile ilalong al gitum yalan ka kireken wala jato watin kwa al dolfo ko malan kwa kulkela na kara kwa dinga ninke lala kasa kuyi nyunyu ngadun yondi na kasa kuyi ko ta kaina sa aldi ba e gela lan wona kuyi ko ta aldi na le ayinga karin ne ne ringro ta bunje majaram bay
1: mahram ay giya ba don ta win ka win e ta ba jona ji gila ba kimya ngwa abani venas bargan dio kore lal kidenge nyal kut kut bilan ke na da ma bas kimya ngwa bargan dio la se ba dul bo barnga ngel ba dul bo
0: egal na enye na tarai gel
1: ela una lawa dia mining ale zato aba lo no songwa lo to gina kola sam bo ye meaning indel mane bas ladi ina namas betona ye to doxia bo bataga asin jegi le ai ai si asa tanas atirem piana sto na saina ke ladi se kiaram wi ngana bo maraba in long na ilenge na duiti ai gel bas baran dia yuro na dia na to ga gilong ji dul bas ye se bol bo adi in long na mangwe wal ga diulai na juta ke barnga duti nas barnga di okurel na diting irol bonyo to baye siam ina ete dulingu ene nyal ba ne ete so da pajona jigila kanwi na ke barnga kera sa loto jawla asrigi mbawala asrigi balan ke loto gilong illole na mayete kire mbor ko barana mena min ka kuin musi ka songare na ma ay longa kwa kitel ba suru ka nyetting ki alambas inkin kwa kitel ki nwa nwa ki nkukuwa sidok ide kere ki asan inkin ki la ko do ko suru ngwa ge maraki aba illona dain tas da erdi kera alang awnas dain tulin kawli kwa kidal surun kwa ebele kwa gel sur ki ken konai kila kwa se awlang awnas dain tulin dok elele so ka kawle sa inkelngi ki ay tole ka na alang kawuna dok kello na sur kirgi ngos tole na ken zi kirgi ngona ken na unse nga kani asan kigel ma na komba ki ngwaza ki nga hani ki na ki nga la ko wa zon unse
0: midili ki na na kai mu ka mi wala dain orreke na en kami nga orre foral angiri ya ba juta kerial kurgon kul am ne ele belesi kidenga rakara ngana tari kausa wala tari askawo
1: eken nakangil tari as indel batari askawo
0: na mes kinga se il nitia alangi tinkeringa ngoti nakayin simanga kurul
1: eh
0: erdikel asak kwa kai nakawe borungale kasingi long alkaimu alingan kawe de nina ai
1: eh
0: ari al otto kwa kunula kwa kwa borungale kania na longa kania na kawi na kai dia ba
1: eh
0: ki otoro ko bay long ne itirgi ngwalan sursi kurgulo ne keringa ngi
1: aha
0: ki bay ngwa matini rel diwe mar diwe ba
1: diwe ba ye to
0: ki kay ngu ngwa kawe oto abajel ne jegila
1: eh
0: da kay da en suru ne saki kay ngwa nage orre ko ale orre ngani nge na akuru ngwa kani
1: ekel ele na belama
0: na ki ka dora kani
1: sa so ngi
0: aba illo na simile ka ngi man min tori al barukenga alangwa ngemia al sumaila mburukenga aliyanga na pare ngo indereng na dolo nga pumo kele elen ledi na ferrafie aliyene kwa perrekingi a kwa joro konga kin wala kwa fulla ferrekingi na afrique di yokurie kitalkele na ire kagul nama ye ina kele na kai ngunga ze ilo kauli na lo skandele na kan ne bi ane ore filan bi lo filan
1: bon
0: na arde fo lo filan bon na ore filan bi lo filan bon inna matem gen be ye al auto ki ilo ni al auto ki do kelnes jeringan kaula a na kwado gen kamal kwa mburu ngale kan al ba jiyo na mai do ka kania kinama ilon kai ngunga lo rin kwa se lo wuchi kan ne delingal ilo le bon sa en kala ilo le bon marankin kwa inala ka neba idi kan ne ye alang jungo diendio
1: alang diendio jungo
0: nama jo nama skare nama ikene ki kwaringa kila kwana kila kwana nama kila nisku loto ko rol ire li adama bangina na no bungo na o borun kwa beng wala du barasi sa asil lomba inama ka help ngiti ki nyele elji njwa al ilon du alel ne di lole bulon alang ke kilma tok jo nge na asan di njo nge jolungi marang inala lomba dok alye ilon ko rompia alang ke ken ko ronyundi la joyinge rina lono joyinge lomvin de njalungi marang ko ron sisi batimbil ka horitia ala mutuya ala ndorafi ka so isamen te bunjeng
1: ke pray na mai inde se na mai na longi marambain eten sogle gi duo se al na mang gi din source ingel induo ye torik din surun ko ala ala ba gi se jalo gi din surun ko ala gi rasmi induo se dok ina jegil ba al duo ina ilong na gi ina ka un indo ye don dem pin den si mesi ngaroti 14 burun ko lela ba
0: ele jeymi ne dobi duo alkena den surun irati be tibil
1: si maraji alandin sursi inja gi nama aba jannaki jena dobi duo elnasdi le taken era egal asam ban jina la duo nama duo le taken jalba duo ko jang adi koron jawna sin wadi adi koron jawbana sin wa adi illona riel nando kijikan nan kijikarin kinaba in usi inan kwel alan duo ake balan baratiki nuin kari law ake ngwal mentorik kijel kele mentorik ne jiza to tor jamin ne insin jorna indu ete sabana den kuke aslomba sabana den wo ke aslomba ye na min ke bas illo se long adi tifil ite eten sogla de tifil ko ite ele sen si de suru jumbo na dan suru jumbo ne jiwa se ngwe poran ngwe sabe in kwe se ai sin jwa san aljo adi de kari ka bas ide dora ke bata nan jin jong do san jurnus lo ke rjo in do sen gol gi aba yesi dakke yello na ko to le yena si moje na ka je atten so rekan ko kenen kam ya al kin ko ken ka na al ka wene kin a azin kawe kin ko ken ka na ka wene ki ko kiran kin ne kin a azin kawe la ke lolo ban nak si dikke na karal gi ira ko to le hadini ya jaba ko to le je ba
0: egal ko al ko al ingama sa digi si diwil jehol
1: di e
0: na digi si firile
1: na digi si firile
0: egal do spirile jaw ka loko kire
1: egal na pire loko kire
0: basin jawla
1: ka daruy ka ba daruli elole kene man kam eten so gele baran ki asan en kalom kidem buru ko songas ka indio mara do to dogbar ski nuin kire aljigle ba shana te lo ki dele ka go lo khatri gi meram bain lo khatri ka un nekin ko akin asa kin asim burun tule kolling en man kam burun wa pa anken kin ali nyet mbakul taringa ge neki ko adain adadi ko di lo wala orange kin di ban no sadi kan so wa kam bakin ko ale aba enang esker gel nes lo digle duñ ka wa ba sin ker gel ela dense dana ki ngwa ba gel na je min burun tule ninge na manu ba poka se je na tabu ina nyet je ba nyet tarange na te min dan burun de ngany apule je na tabu ina je ki man nyet tarange na te dan burun de den sa bakare ngi je na tabu ina je ba nyet tarange ki nyet yenge na skin situ ra kayne ki de nga de songai ba dama inkam min ki ngwa dilo ite asuru bay
0: in na na me aldan ji ngo zata dele kuro a doro donga togenden tuling
1: eh mara ete kana men men kidin maram ben alni fi na uto akere ne eleba
0: ne jeul arsang donga tul tongsi jim ki kasin dora jim ki oto al kang oto majaram ben ati nywara alli nan jangoti kin gwal tiriji nin diyo kayin na kwa kital illon na borun a den der kere na al kin kiki abaje gile dok hi oto ines kayimba kul ba boruto indiyo kin boruto indiyo hi kwakin ineng riñere borimo kebine kin sabangere borimo kebine kin garem borimo kebi maranga bajal na jumon al inkamel boruto gi ninal majram bayine mamad babikir kwa ki en jurumale eritok eriker otan kerkerge marang ila otan kerkerge kundula lan ila tarika wele suruniri aliye ilong alanke nama kariyal yense al jundi otto na ila kayimba idingi nas dorol jen tulle akimbaloto na dorol jen kulkai inde mbarawu mbereng ka al duin ditini ngerel na kin inga ma al dien ditini ngere na kin inga ma al dien ditini ngere o to na ngilon kay njuri ngakira kwage al dai borun borun do wala ge al ki borwal ki kay ngonai do baju mon skulo to akere liba do koma koma ge wadi ngakir ringere wadi ngakir gari ngere kwage to ngitule ngere wadi ng na gal na may ngamenga ala alkan al kul boru to gintari na kaw in
1: yaibo
0: yelay ne in tulilay wala ilong aba ilong na togin tok tulle kwangi alu kwa wehda tulle kiria yi yen kul ala ngut kawa yi na kale na surka nyinga na surka nyinga na tari sikawa al ilon na lotogin
1: mana men na kala kwa kale lingal ete nduo ke ngwar kiron le nduo ke ngwa kiron le nduo ke ngwa kiron le ngwa kai ndo lagi nen kama kida ntara alba togi ilole kasabas long alba duo juko sen eskume la ntara via ba duo juko duo ke ne juko ke yuru nama inseti inseti siang indua limbela ke kala ko ina ka siang alba tugul toge ela duo juko nde yuru nama ela lole on na yensi jan mara jato ke ngloa sakanyetin kona a ete inna kwa kinal kene na kien kwa si da boru yo kene magena da nturu ka fe kien kwa kela kela kela kwa tare ngi ba
0: ine jala gi kela kwa welala ine jingu karanga al kwa nga mengal tok ni ala yiru kirel kirel kirel na karel alan tokeng ni na oto yei ni na boru ina nyanga na kerke poi yen die njare ngal ayiru kene de mboro boro kirel elalo ngalan kela na tokin nyet ni wala yen inkwere ngalan kundie oto kias kalumba ki al ilong na kwa kikang na kwa juri nga fatala kwa kang yi kio tos kalumba ki no mese long al kakenga nang ditantas kimunang ki nang kalunga sa
1: nang kwa ditantas
0: nanu dayang itiyas kalumba ki inisa bakawang ati nyualang ina jawungin nang konjolan diyo jang ati nyualang ina jawungin nang konjolan diyo jang al jan na jaw nanggi kali wai kali agi wai manning erik el yi na iku hile di nasi nga jalumba den ko to isa bazjawla kin nama yenge otoge na konjolage yi na yeng na kwa inga me eki altari yi na kake ba na ye donga tok ki sense ele tolle kwa akeba kin yelel oto kundie alang muatin si ki basata yi al duri nga fotala kwa ge yeng kalile kay ni yense kin si wi asoy
1: e manyara mane ke ngwa taban jaluma songa ge aba en kwa randie ngi tikon to jaluma songa ge kin kwal ki ron tole kay na doktare nga kawe kwa de ke manne nun kwa ge deling ne ri keras kay mba kwade ninke netri kwade kiri unang ruk iting lo inkalifikin kwale ba ngwala to kwangwe do kwala ba ikial na wori eng na ba ruk mat ki kalinde en dora tari fi kwade ninke matna embeleng ki ai alamba ka ba itnake
0: itnake
1: itnake
0: egena itnake olol aldo dinto njoro na sabadi jan na zalma jial
1: egel wala itne indere na zalma sabana jandi egel na abaduo ingono en kwana ininka
0: na ininka egel na ile jigel ka otto ton dio ine aba ine dio uro asalu makata bu izab nawiti
1: ette mele ele belen ma iyan leke abafingiti ji ata aba illonga na min warje ka kire jara dogola ni taltele ngan jaba ala kanne lan fuye da duti nan bilen ka ayinin a wala kina ayinin ka innama kai innama ore ore ngwa kai ken to gola kwa kenel guta kere na ku ko ambele guta ka ne ette negative king na ke na kai mana wurige innama ye na baki dik dok wala lan wa kin kwal na min yen guta ka ne mangi te in ori inam poida kwa torik ba ngama iki poro kia kwa ya ngwa kan ette kayige bele ajang welle kala onet ette timmingin alko akirkana roke ko ngutan dem bele a gutaka kayige ette na kungi na ba njual inal al al kabar ngandiyo jungu kire nal ko kamya na ma bele ngamay na ba du kul ka ngui al jirgi ngwa ke ngaba na ma enes lole pago na kay ndola chatite na kay ndola perraka ka ngu na jirgi ngwa ke aba mingwar maraba masalan duintas kudin yankwen dan jirgo tarasa kay ndola ke nete per ranking badi al kanana do de sire kaw yene ken kwa kanasa do sire kaw yene ken kwa kanasa do ke sire kaw ye kay ndola se banki dorol ka namen ke re namen kinga se kay re ta dan ton kaw ye inna namay kibela dal pinti marana me ngwasen kaw so ko to kwa kinal undula an au nakwa jorun as star kaw kital kwa re ta kay ay alang nuy sor na keringin an jawen jegel ay irai doing en doin balai aba denga bana mabakari yello na dinga re di mbarayo alan jato kan kital jayo asan jelo mal kingi maraba do re tare yo basin jelo kan kiral ba kuyungo do golba ila do nden kwesi na ken atine asi nas jayo ina lomba yesi yesi manni sare le jato do giting ko jarang mara ken atine na ken atine gundula ben sinas re jayo kitin asan kingi si jayo namaskeng si jayo namen kamin a aljirigunga sa to lei a jirgunga ko abani fenas kirginga annan erika ka kire adika kai fakat ka kire ba a kwasunga nde jirgunga le
0: a soy majramen a nes a ilore nan jalo a namakwel alang ore kwa nyetting alkang ayi au nas eri toginsi kisse ila kim wala ila wasifin gawa al illong alanyei ki ay kimel ay togi al kingamen al togi na lomfigis en kwa al togbeng mitela ke insunga ni ingine kwa do kerker kay a nama kwa do alan idien dio di kurgulo kwa la kay non ne yendok in kinu ton le kay marangal ne kawe na tokkingi ki dora tok na ki sejey tok na ki kilma tok na ki donga tok na ki tari tok wutkawe ne ki en konjoro se donga kay ila yela yi na yei alko ngama weda to le kwa au tok kwa al ilena to le kwa na kwa si juni ne kik
1: na yema yema ne longye longye alan jumuna boru ke nas ore tok birke kiden adinye ting akefa boru bi boru al baske bas ore nga songa ke nas ore nga ke nas kuringa sur nama ai kam mea ki kan ore nga kergel kan nama dan wore ke en kwa nyetin ore ker gamara wore ke maraba ni fe
0: ye ila ye kwa ngame ngaye ye duo alu nisji erisi min lo jalu nye asaye jawla min lo ta saye jawla je bas kuru si nyalung in kuru asi jawla na denye ali na asakele ne ine kurgul ay ila longal kuru keri wala be le kuru den ni den dolang ina skele ne ine kurgul yi ji ko sati nyamole ji anna nyang suru ngiri zata ke liay tiel ba oto atika anginang duo bi duo anagis ingwali nawe nalong kabase na umarin ki nyetting alkan alba loto lekro ji la longal fotta jang la longal kiro jang la longal fuka jang kay longal diku an kase lay wi do le enure ila yure se bakati yi marankay sa longa kan asanji in duo elong ki al erito kan marang al insani ngoy en konjola kay na ken konjola na den jurun raye na ken arenga na makwalen dig barasi du jawi na digna ire erenge na digin bel yetu lei na yi na insiji tirengel maranya azlomba abajel na jingo kari kwang ye aisa bakengana el na alsi jawla ila akeba inna magal ye na dundi kikila koranga na kwadinga ni kawe na nyoke kindelinga na ile belezi setiel yi na ma nyoke enkien na toyngolan tumo inna ma ye al kwasi zata dundi na kwasi ferrafi no marankia kwelba alang oton sogle ile perrak yenge yi na ma kwel alang kwa kae asang ingal nga deldin kweye al ritogi korongan sabba aba koronke de man kul ritoker ne la koronsis jey ki to le long ali inala kindelin ala ngutka na kul tokeng na tokto le kwa ngeng na sken konjola sikay tamu nje majara ka zilo tin ala ngitina jalo
1: ki se songa kirtin bana ay lomba ne ala kirtin mo baraka wala banga urra kwa singwa ki se ki al dain ton kain dain suru orra ki dal kay nyetting ona to birkari mara le ka ngora ngale na duoki de ngorai mara duwa en na kwe la langa skin asida en borule utonga songa fiya suru aljidi ngo si de karina di ngo ngo si de karina jinje wal di suri abale na erdiga na kwe la ngena usi biya kwa nyetting o na kela na sur kiriul ne la risto ka kanwe alba ene ri tuka pinyi mara na ma duwa dole ade en wore
0: aso kisonwa en na makai zainina aljat jutumo juwa aba otto ki na dombore kurgulu otto musa nga nankal musa nga nikay oranga wenga o aljiri ngam musa ge oy na abay lono jurgulin dombre ko si jurgulo ate guren joy nanin jumon ala arbataj akna shar asbat kariya ate kin dombre to len nanin jumon marang alkayin abajione yensi to lejegila na lomfis risingo na kenge na kurol alkiyon gonjolele kurol ki jirgino kurol orre bi orre yi den tabu tokene jawruti ne undul ne ni dioke
1: so
0: ne hilla orren den tabu togna unu ne dioke na den kari kam liringa kay yi ken nama kirgin wosi nan nama yayi nama kel nakaki ni naka kiriki ni naka kila koranga kurol ki otto do la ilong alangi nan kaw ken nama kakwel alki ngamen orrenga kwa a orre kwa al o nskienja kien jurunga si jabele keringa bo singa na burgulungo asang oto songa kalung ki keri alkaw na dayen toging ilalongal tok to lekwangi wala ay tok yal ki ka sois amin na lomfing do ngundi inges long algetin jala majram ben abas dok ay kirajang na mas soccer leken na sky ti abas lomfi runga fara
1: la ki boraina bora fatay ba unes lomfi daraga fia na songa re girgingo wa girgingo na girgingo
0: asoi

aingo ko imber ngana nama in imbelal kana den kirjing in kwakilal ezikane nama ingizamin kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marang imbele songan di kwakilal dirogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet kwade dile jingri alandiri egini jongo wala diin suring azin jelo mba wala kwagare tari azin jaba nana ma kwade in kwi atto den ti le imbelal kwala den kirzingo in kirzing ine kwa wala in dialong lombin ken ton war kwa ais kandulin dorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti won dirro ana udan jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinzi ing marran diriga kungulba nama ki gol azen kalon attondentile al kwa kan na lom viziskui na dora tele kela azen im balon erbet diriga lan onba erbek tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alange jabbo ne lom ikisundi alange kelisturu bingi ne lom bida be wana kwa ning adem fiani kaldana ages koy marange dik amen allom fizik bagi ba ne lom fizi bagi ka arrasur ne zin kalong e izingi jundiba yidi ne soko songande e den dombrele irimem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui fay nazuniba no nui fay nanama ngamin kwa war kwa kila ay kawe adan kwa lomvile terikawe lomvile terikal na jitimo kilal ing na ferra alging ay kawe diri le kungul malat kena diri egen diri kungul wala ay kawe king kwa kengana kurulas kwa nyetini terikawe baru mo kilalena kenge nas kwa terikawe nas lomvile kele na kwa lomvile kere kawle nama wezing ingwa war kwa kilale lomvinge ton war kwa kilale kila ay kiyonkuro lorik akaneba kiyonkuro ayna kawa ala aze en kuro kin ala dele kanal marang in kawe lomfi de domborandio kere na aso al lomfi al kyanga dai mbay al kyanga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kyanga na kuro ilal e ngwaling e ine kiken kuo kila al kayan kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo le jundiba wala ana yura ngala jundiba illazi kenku zwena adem via namene kila kain berga war kwa kila kenku ro lokere askeleba kenku ro nyetti ndiba domborele kele kenku ro nyetti ndiba sine araile kele izale wo masile kele illa naskume in kuro masiada kuroke ala ngezi kuroke ini adan ayi uro dirro kele za kenin adan kandol irina kuro akain ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kuron vial irina e lomvi nama ki kwata in kalung aizin kiwi adan kain uro kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kinuro azi aizin kiwi nama wadin wa dirro kila za kwa war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura nyetti ndi kandul ne ki kelma simmi kandul na lomvi zit de mos kawe na lomvi zit kwa steri kwa za dora kiwa ki kelma den simmi kwa kai nama to ya kai nan kwa kai na sabi ngo kai nan ya kai nan dogo abo ngo kai nan ana kai kwa ana kul kai nyetti ndi ki no ki nyet kikiyong ay nga ginsong nga ndi ata kain tuwaya na kwa diyo nga sabi ngo kinyeti ndi kain na lomfizi kiyong kilma kane na dere egin zi lomfi ndero karikule namang zi lomfi enzi tarifi anazi nga na al tin diyon tintana alandele de bebela asoke zami barafates amin ka ina ning ayri naman ningis belang kien kari wa

0: ay ben del bon
1: e kaymat
0: ete ba gola do kisu wina
1: e warta
0: la la la tulle bezia
1: e tulle
0: a na do gola kam yabar
2: do la kirege na kirin ka kirege ndiba
0: e ga ka kirege bet
2: la tarasi
0: e na ite do namo ken na skaiti namo ngitin war kala da nga
2: gorrendara
0: rale e la ite namo do ga aya ngadi kagil na dombre digin dio kaino murakin de kisingo ete namo kwela lan dombre ezakil le kisingo a sangal we is ne sabe ayato lewe a nanama kwela lan gis duli gis a ardempia a lia numaga duli pinginas de ngal dipia
1: a tulay kagasin ardenga woto ba
0: e ya woto bana sardenja
1: e ine lompin bele ne main kwa alba lomping don anga namai ki kuotela doja a taura inle alie naki karu fisia nimes engwa king karun sor alining songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayeri akay mafata aterela nimes engwa ji dulingwe adamentirge taga kinzi zalla jazan namasengwa lomfi ji asajalo lomfi nimesengwa asajiu alan kinkaroses jua kinkaro albain na futon aban al beleke album lomfin al enkwa kinkaro putonga intile alange kuotela jingi namasallabe ine namaja namas kingaja na ninos jasur na dalde sorja nama yei ne kuotela jingi namasallabe la ide namasem balong al lomfi ne biyangasi inintepea namas iwo elasa el lomfi kwa tientale alie jiwin al lomfi ndeng arga kenga nas king karuse daro daro mboa nas dake el illa nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yeina irija na kuotela jingi namas nemes enkwa jiwaza kinkuotela ze ji alduli adamen tirgejang namas njwa kinkuotela alienge lomfing aldorolbeng ke kwaranga ongal nas kinkwa ala kusini nas ense salaba namas iwo asai kwa alang kini indio kuotela jingi namasalaki nas kaulie ki entanga erikare kikiria kela kaldaga tulenga ki namaide kare in namaye aya degle le wele na lompende mbere na ele mbere
0: tulei wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kawi na dogden aldipia ei jawo wo dorpa nasgal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin nalom fi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alje deldin diono otanga nyedi si yei nafia kuo alkikien karaba sallanga kay na kikien ge nandok aldendonga kay in nama jarrianga nama jaram bayinsi ini asanya in iu jayinga aldendonga kay alje na fia yanga si ingal gi jipia asallaja ine namas in beleng asang in ju karu putong anas ayanga kain na wingi na puto ingi na mang kilagenas din to doga kaimba abe singa nga sang king karu sala ingi jisi ba isin pirye eng ila na may lompi ken firge nga fali di asan ji injiw alye nyedding na fi deldin diyo utong asi alye kwele lampia ine namas deldin kwesi fali di asan ye kili long na asan ilong diken ku allon pindon akay alye nas in kwal kin karon tule jongna ayel kin karosi jegila lan nino na na kinga na darma ingina ninku jingina ninna si jawlana na kaldega kakire ki elebele namaye ye ina majiran bayin si inelang gilela asanye firjanga iu naba killa lompi killa se in yesiba fingi dinas kilma fogin dinas long sense erine lompi le kwengi alamba spia illelang aliye ina inelang kwana zungwale du jong na deuloki koranga ongal dok elana karusi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ingi ne nino na dalderoga kay mana minni ngina man kingale pogu na nino nino pis en a daru nan nan darma el nes juma nan duldi en nan ko bunge nan ze jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mam man kuldinga ki na kile ki ke kiria kel de na kele na karne zingani do mo sa jangala ngi janina kona ka lompin dentare illa na maye nes palidi ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kurona dele ke azanji dele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang anabes bara dulding ko eto yo ji si dulding ko esin to yo baba ki lompi ken kuro puto tawsi jang ne ji te terel jang na inga lomba al diere ruba jang na ba diere ruba jang ila si basing man sanja idi ne ji do si jalong a ruba si lompi ala ko elba na ken kola kel asa amba idi ne ji kel ma ruba jang na ba kirma te jang duldi si eba arralo numa tiri kilma te jang lompi ay samba jum ingal ka ken karosis egi inna numa se le nyo majiram bayin armia si nyan belenga asang lompi kuro le putoy
0: tulle meram bayin nas dogis ilangis aldi taras ja kain ayang akining dombore eze kalindiyo na numa ine tiri karing nas dayan tombore dak dikel kamle numa kainga nas dog dayan bernamij gurendara sitabungkare

oto gal nama kuel alang bu digin kirsimu neng kira chad na chad ngal di nama sasua kurai. Nama kuel alang deng ngal singa songwa kirsimu na nama ila aldi ala deng kirsimu nama ila aldi kirsimu asal di te tukundi. Ilaing na chad ngal di sasua kurai. Nama ilaing ni nas ki jong asongwa kawo. Bele jong in nama ilong awas dain te nagin wala dain zaman si agini. Namas gal deng sabakir si asakir ka. Ila si nimen kirin jong. Nagal kuel alan si kalum sial ki salba dui nas uon dombre aldinga sa songa pea ki na kuel san kala aldinga si kedan bere kelkam ilaing na longa dingan kwa kran aldinga dustulage na kuel alan si wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alan si kalum in aldi kages paliti na kaskiwiti na naki in kuel duri abake jami wala gi duka wala gal jagila alamade ngara tulen jaran ye ele du ele belez kambele na ka kwel na kambele ngi labelesi aba kala jingo nyet jingo no denga ra yaranga no jabu aba denga ra yaraba na majundi

Masa kai gana gyunge ba kira sina mama inga sa irika. Na ba kote wala nga sa irika li abas tomu gana ndok zeyi. Aya nga wenga osdi kwa nga tabung. Bang kumona kiza ata akam. Ki na kunga na dwe narang. Kaya nga nana gyunge. Kaya mfuwa nga nana gyunge. Kaya nga lang kwa nana gyunge. Kaya mkuronga nga nana gyunge. Ki nyet nama gyunga liya. Nama kwa kera nga kai. Nasa kaloma nama nga duwa kera era. Nasa mbila nga nga risi ale nang kerea. Nasa jisi pali ti. Ye namas kitabla kutu mbijini wanjami nga giraye na jau. Da giraye ye ba risi na kawal tebi erike. Aba tulle nyona ya wata nyetal kwa giri nga ba kingyal kai nyi. A suru ngiri kai nyi na kensi na kamwetea na reme nga wai nama kamwetea na giri nga. Kirok nama kwa anda nga raya nga la karang. Nama dille nga wana kagira ele nga songwa ke asa na kaungi. Nasa kia wana kenga laba ele si guru la kere ye nama nga mga ara sai. Aba ele si gibe se kere namengamal gimese aba pugo si de pugo mara yenamengama jabal mara ki nyet nemi yenge neki kwel ande ara tulen karang kingwa kaina kawe neki kang de ara kere ba kingota ngar in si nemi yene kingwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala le ki si mias kan ba du kere ba en nemi zingwa bidi mburo ye aba sunjo ki na dain buru ma zingwa na ngi ki mbele lo sai kriya ki ki da banden diu ki ro nemi kwel na ka ngota si nyet alang kain kitabaka ki ro na den diu karoti na otan ko na nyet kurungal lage lorongal lage rongal lage nyet namo do kul kutuben kana ka indanang na dogalas gungti nyetin ilaing anan kikang na akunga

ayete namagali ne karin namagal asi kerkela nas aldi kerka na dok asan in kalum king aldi nga asa kaw asa otan tulen adiyo king na kila otan asi namakwel anan tulen si kerkam na dok abas deng ugo tulen kel jami lia asi ker dok banden arabo aljarang na dok ow nas dayen beleng aldi nga asi tulen kerkam ilayeng alan si kaing aldi nga adiyo nga ba na dok asan in kalum aldi nga di asa sa zonga kurage na nama ilayeng nikikwel alan si asa nga zonga kaw na dok asan in kalum duo bi duo dinen diyo albas kemwa na dok asan in kalum dinen diyo kwa be kwa albas kiyen wata kayin maran kwa kit al kiyen in sekunde na yungwe yen lea alba kwa kenan isi kawe wa nan kwotan den arakere ngari nama kele kwa si kirikulitia nan kwotan nga alan si komia na dok asan in kalum asa dok kwa kenan aldinga kawo longa diyen na bas gitsi kawo asa tulage mat sing den diyo ota kiwi ota tulian kiwi nama ilayin asa ki kwa kenan aldinga kawo maran dok awuna sing kalum du na ke wuan ade yundi wala ke wuan uta yundi alba wala sin yunga na ete nama ina karin ki wuan kwa na ayla ki nga sipia nama gala zikir kela nas aldi kirka

0: tane do kayi nga kan ke jam kwa dan bernamigo rendarale na ine lamodo kwel alan kan jingo le keri dangal di ini den dio al den gine jagel kam den al di jagel kami na ine namo kwel alan jingo le keri dan jingo wol ko namo kerem belen in al di lomping kages paliti
1: e bara din jingo to le azang en kalon kwa kul in al di lompile kages paliti in al di lompile lomping tulingis paliti al lompi tulle no lompi janal duongi ne yene janal kurbe de leki na lompingis paliti azang kwa kelma ting uto kirmeli ala uto kirmel ala ayirizi kirmel na lompi taras lompingi tulin paliti
0: e lole taban ine kan ken aya kinya girenka wala gali lole dan al di al girenka na modo den di ine taban yang kwe rizinki ken oruza yani e lole jia ine njwa yani lompi yasi ya zibelang ki ken oruza
1: e ine lompi yasi ken oruza inzi beleng alna ya a ken oruza ye kwela mborupingi na kwela ndem borupingi kelemel dem boru tulenga au dem boru nansi lompi ngangela makwela mpingi ene ken oruza na makwela bang die nya kundia dem borupingi
0: ne yena zigale la boru alas kimba lana yeng boru imboru digi ngeng kwa
1: ila boru kwa alas kimba ediga kwela balang die nya ze dem barokun adem kawa ya die nya kien songos kungi ne gen tulek tulekur
0: die mare
1: na die mare na mare anko alan kundia dem borupingi kawle no komale asa donga jolo ela jelo kila kola kang kerkerin jang na urel azan kerkera kimba jari yere kerkera kimba yana songo songo tulukur
0: azan kerkera kiyo yani ziza de kwaza de kinas ela sa dulin dio kin dog bako me amal du yanga bizat aba du lodi le duti nasken songo kumine le akwela lan je nas kerkera kimba kome
1: embela sa ni dangiri doke asa ba ki man la buru ndiren no ma gora allon ko illa darfor garib do wala rusaydi maru jo abali songo jonga na le gigi magala na kigi njaron to le nan to le bami yom no gigi wala buru jawngi awdi nyan kwela wop wop way ne gigi wala di buru jawngi ki ngala ki songo songo la akundia ba baje kama bara na kin alma kingo anakin jaron age au kin tawranga alma kingo kinang yakundi mangin
0: lawa den kanana masul lokiwel
1: aden kawul to rokaba masul lokiwel wadi gen kanu den borgogul eske ngi so wadi ko nga san kien ala dikulungi ele bere dangi resaroki
0: ile to surun joyingi
1: surun joyingi girigoy
0: nyaine lompi no masin am pare de
1: e nyaine kerker janame len taray
0: to lay ah ile no do u dolba le ko ina do gis tirigrison dan jingo ile alim beleng in aldi lompi in kages paliti
2: e in aldi lomping is den a pim fali di eding ne del dinye din dio lobe lole bakke ngay nangis lomping den tulim fali di asa abono misi kiken oruza orfang kena na raus kel mangale ne arrigo na yeng ila ake gile ba asa yeng iribedo na kwela ba alandiyeng orusi kundia ila nama is joengi pali di edie mare si kundia ye kikafala yi arusa alandiye mare si kundia nama kwela ba alang kundia ngayeng ila nama isin pali di alangis joengi tule pali ne yeng die mare si idin akweli ba alba kien abang akayin die mare si nama idin kweli ngi joengi lomping dien kilma al nyato yin ken dola do kusing al ken urusang tonga sida kayin ken urusa ila seke gilaba ngange day mare na ditin say ki alang kiki yonko alanga kundi ba yesi na ditin je en nama is lomping den tulim pali di ne lomping ke kiri na ingis pali di kuldinga aba bayin aba bayines eri enga ila si al lomping ken jarri ngage maraji ila si asan ki tulle je yungo alan se ki jitia je yungo ba ila al lomping erenga asan ki tulle je yungo na ila duldisi asa yesi inena songa ingi alan jel alanga jundi baba ditin ni anyaye banke den ki den kil madio na embeleng na pis nyanga na mfuto weinga lakini na men kam ya yeng maraki ga fala yen na men kam mi ngara ko ki kien ala nyese kelel idi ne ken dogo.

0: Eta nido ke inga kan ke jam kwada mper na mi kurenda rali ine na mado kwela nasi janji ngo kerre ke yi da ji ngo kerre ma galen beleng yani lompi ine duon kage spaliti yani ingaldi duon kage spaliti yani duo kage ingaldi de na ke ngudong ale pie kage
1: e bara ine di ngi ngo tulle azangal lompi beleng ine duo kage ilole ine duo ilole ye duo ne utonga yitia
0: lompi zugo ye an duozi
1: e yesi duozi e inzi yitia ay janinga lompi leki nemen ko ga sanki ken kuruela
0: a ine ine taw inga ilore de yal lompi taban nungini yani duo duo deibi
1: e
0: kireba
1: duo kireba lompi jane duo mbe e duo deibi na ne jane duo mbe lompi
0: na na to ade ngal durela
1: e dal buri ban duozi jane ma kelma pay nemen ko al mo keno ona wey
0: to inga lan alazi yani ris buru lan duozi jase
1: e al mo keno ona wey ni
0: di ma kal kuseli
1: ne taba di al kuseli kal duo bu ma di nyom pago
0: dure ne iruta ban kwazi
1: ya de dure de dure wa banjo ya ba yom bago du banjo fa ine ma duon de yim pare du girale e duon ma low ya al kiren to nduru to golbi al tarifi al majena ko yin ne bulumbas na e yi lo la ta bara ba de nga ke ina durke wa ta ba buru kanana kanna longa le kanna longa buru kanana kanna na rezi ko eli abal bulong na al kelamel de mboru buru rompi ritulela na ma to bukari njawi na ma ne ka al didi ke no san ki bara irgo adan ki bara irgo al didi ke na daman a dambara.

0: rigila ay tori nga na dembara digna illa ko patan burunya nga na masindiren yankwenya atama yankwenya nga kire yankwela le tu lekul e pata tu lekul yankwenya ma duon den jey tu lesa nga tu letio men ko akaba lona la gizikeri ma kalon wadi nga zikiran bagil alon wadi la lona gizikeri nga alon wadi nga zikiran banel o tagil egal na makele kiya dila buruka nga na makele na mazilinga ko na di nga le nyaali zikeri data ni ko ndu nga le ka dir keri mais il est soit kuni nasi babu gula koron nasi nga la gundi mata ndi buruka ngi asam ndi buruka ndi tarika
1: na ngi
0: en c'est pas le tout les valeti tulin
1: na ngi en en
0: pas le tout les valeti
1: tulin
0: tulin
1: na ilole do kwela lang do gis ine trick real ya al kome ezo kerker jaagi
0: lo e tapa ine din bara bara din jour tulin ine asan kerker ja atan bibanga da kidin bara na loto songa bonga na bozen kerker be o yin wa ka welam buruang na ndo me duoga me ka loker anni ine kerke jen taray atan sur donga bolo na me kwa di kir miru na ko di kuyin kurudia na mi mere kuyin kurol na tabu kirin jawi na kun yaso kela bo kolagi eh ela joyni
1: ye
0: na ya dir ku rukomle tabu abo abo kwa yeng ane uto ski urukawe na ma dir ku rukomle kita yanya kundiba ele kul joyni
1: tule badna ene gis inan gisingo na namaga simaram baile kengo dok nas duong risingo ing aldin dio duo kai
2: e in aldin dio duo dey bilonga diale ngain iding na toeng asan korodok ela na koro lompi ndonga kain aba lompi ken korotio toeng alantari pianas erimi dina surputo le taria indelba na ba lompi do ken korotio korunga do ka kire la ba anan korun ko yala ami dok ineng na ma yesi yena ma yeyna skuru akeba na ine na masgal yitia albagal yesi munni ela na lompi skui ela na karaba pis ini na ma bidine ngeng na mas lompi ndo ya ine na mas dogin pali di do an longa di anden kil maso kulei udonga si ala ajanba al in al in beleng asak yenga na kila kwa kai yesele mimbalan ba ko kwalan ko amburu alon ko amburu na kin alon kusa duri marakalon ona duri uro albanyanga
1: ela ting warke wala
2: e ting warke nga
1: e na ine na ma yani ine duto ban ingwal yani jinwal dual debi hiwa
2: do debi e nan kelmas kulleke
1: nan zi kelma kulleke wala
2: e nan zulon pelo yida
1: na elola dok na ma ikwelan noame sikagi noame ken oruzasi izibelen bial bawngi yani izibel bawngi na kana altenga ale kamu dok do yani taga akuela kere balang anang ya anang kengi e nama wae san elo dok itiri jisimu ai
2: e in kilmang durtingi keng rusang ereng iding neye yai na lonsi alye new anga ninin kwel alansi yesi tombulingi na alanye kiri na asaye iwasa ye akeba na ilaburu alien alie pingi digal kin kwamburu aiba manninken rusakiol nasgal inderin abanga akuma ba ilabele na madeng idike liesi na maskilma anengal mas indio ke alankin ine kaya kien orre kwale matsing yangasi lumpi osopia nas kwa kit kuma alankola kundia ilanama kilman tuli na ye kwel alanken rusasi jundi masing ide die rizikuro nasna nana yen kare na orre songa kal ali yen ken dogala gal kusini na zenga sa kariba
1: ah ilole na madok yani inzibelen aran mad ide al diem buruir al kanguja anas do kwa kumal naskiel
2: e ilens bilin
1: aywa asan kwa kumal na naskiel ilai na yana ta yani kwe asan elba na ma do kwela lan ken ruzo do kanguja na naskiel aran do la kare
2: e ilens bilin iding ilabele na ma ki mitil sibelen lan ken ruzas inkiwe al die mare yesi al afempia idin nakila sa kein ken dogola kein ne kusingi na kana na sikweto ga aimba mara luing erenga sa aginye na kalgis oso au al die le baungi ne skien al kul die borung enelang asan tiruri
1: na na ye zibelen al kien dobe do die ntompingi
2: ye
1: alan kien al le kaunga
2: alan kien al le kaunga
1: a tulei na kan ke jam kwa da barnamaj goran zarale nama dok kwela lang itrik ine karing na dok tambal da kelkam la nama gal kenga dongne da ngi o ke re keri

0: ay ne wes ki jamba jirsingo na ine dok numa kwela nan gu dolfa sikingo ya in aldi ay gis paliti ala ziki kwa se ay kwa
1: e in aldi in gis paliti lompi ye al in kwel asan ya kura ajoba ya kura na mai asa ajalum baden din asitil na kwezi ala lo dok ajangar ba dole asa den din ajalum bana din urren diway ba ngain illa minto di kenga dain boru na bes illum mat alke na illa kwa kidingi alkilum pin dora kania ngaini idin lompi idin fi irel mat killa kwa dieng dieng le wala dieng orengale mat sikaraba kernga kayna abiden kawo lompi pal wala gal se kusenga kayin neji ine aba illa kusele gel na suruken kola kirel abas illa kusele gel na mas ko kusele kare lia ine na mas kwazi radio udonga kusenga pia na mal lompi inanin irel alang jonga tongan kidonga lege ki orenga na orrendio kan orrenga dokeke alan kwa kwela nas di orrendio kan niaba di orrendio
0: yani ina ji tama alan alan ziki kwa kwa sin kama yana duwa san alan we orrendio zui
1: aya sanya fatawra kan niaba ngai ini na nomin dem belen al belen asan belen al ine bay na ka dogola sa bal ine bay ni skien adien dikien berule yang biomasi ay sa lompiri sigarang ngai illa killa kwa abakenge bengal kinjela nga nyanga kiasa kani baye aldirin kere ni diem burulla albio na yanga nin tulenga kai ni mkinga ba do kusinga gal illa namaye na do sikai na kwa ni lan kamya almajang puyage li alam ba kawrin ya zanga kiyolba namas illa ngumbeleng
0: barazin egal na alansi alansi ki ngudo war tulle silent be
1: eh namas ngwal ini bonga sin ki ngudo tarasi ki kwa isa kal nga biyo nga si
0: alang alanges war kiyel
1: eh
0: tulle kan gal jam kwa ini bas long da intin ya sagi na etena ma dogye ina dang aldin tirita munkare na numa dog ine kare numa gal azikel kinga do nus kainti na rusinde nga lele kirsin na dog numa meramezin siamin aba biuluk alan kwasi dang aldin si bawleti aziki kaw alan do yin yani giren kaw na den ara kerenga li na kwa kerenga skawleti ya na numa gal jato kinga nus kaite obi kwa do
2: ba ye tule
1: ki bora ya
2: tule
1: wasai
2: eh

0: Baila orekwa donga yani are son lobilo albang alan dombang kwa kidal jamu yidile aisi bomungo na kwa kidgal dire jonge aisi bonga na isku daragafia na ki kiembang lobilo na kaman na skain kabin ko ngapori nama digle mani incoming kwa kidayore alilong na lomfi bawa alang jena wulligin ko ngol Romanyin dio na lomfi Romany ini na kwa kidgalal illon na wajana ge na lomfi fero efero na kwa kidgal al illongal na wori ge dentasle na lomfi winga daradio tajagin na kwa kidgal al illongnok na kayin longa songale na kitirijin din koranga kirginga na ki otanga songale kayin nasgal lomfi kiem bota nyokefia kien kit alien diele kayin bago dien sogi dok otto na maye na kayngiti kayng konjolale na kayng kojojale na dayin jayle alandok yeyi na kayngi kirsing al ilong ninal delinga kayna ko kiki en kirsinga bago duobi duo sursi keringa jawiba idingi na tenbitinin kaming al donga keregel diele ne kiya kamba al keregel kibara dolfay na kaming marang orey na diele donga regel alam bago kiki en juru ngateyangang ne kiki rai ngateyangang na wudba na orrebutumo majaram bay ke alkien kan kerek na magal yesi dolfani majaram bay ne kinga la sedonga jani asoy
1: aso ke boraina ki borbata bela orre kwa kiki en yang kergel area sanalan ka girbang lobi lo albayn kwa kital boruntu le kein man kwa kital yena kwa amboru le kein kise do lompi sis kola kamalanges daraga fia lobi lo albayn kwa kital gal yena lompi le kein kise una lolo laleya kwa kital gal kian kuru lo gdan barungu o nas dawa ngaja ela una ki yesi kuria pa base yesi kain al dawati na kisense tensok namado yena kel na kago alan kitin kirse mo alye alanda ngore a ken asang jay nga simo ka nga soy ke boray na ke propatay
0: soy majaramba yena kinga la sidonga jani oton sogle orre kwa namakanni alan dog togin tullingin kirsingo donga togin tullingin kirsingo na jisi orreduong be orreduong asoy sa men barnga kit alkayin nakalwe na barnga kit rimmen kawe na gwargan kit algal konga iriki vitia atigisin kengil asan donga togin den tullinsi dengin jirsingo ji ay nin jirsingo na kika dorajelu alanki jirsingo so ngwes asoka men bago na tabumben majaramba en makwel ay mendin aisan donga togin alkwa weh da kariya alkwa lon na kwa surbindelin yi dengin jirsingo na den tullinkai na dogatin kwa asan ingwa alankim wala galalan dengin kirsingo kika nin kora kirsingo tabunje
1: aso ke baraina ke borbata kese in bere wolgal elo tagatini ande ngkirsingo tenso glel kelna ka gorre ko tarasin dingis kelbam namakwel alang ngkirtingo donga togin den tulinkai kese namay long yemin kering ren ki kay muto aban ko san kirgel bot unas den double kilom pin kirgel elo una lompe ailete wakin sin yetten alkul diang ko kan ingis kwa asan kirgin na ingis kwa dog alan surkwel na ine jirngosi namakangizja asa surin den tulinke na kangizja asan sur kanyente na kangizja ade ilongno kuse ke na islosa ke kuse ti ela lole na ifana ki sur sikrigin ela kuse alamba yekin ase kalifia ki ese kali ana kaba na aba nivia na donto ke aba ilongno ri kuse le kuse al undul alke koranso ngai ade ki derin sabai ade ki dorin sabai ade ki borin sabai italba duati ko selongiti na elon na bulo na kala ko audok sur ke ina sinan tili a ki sense ye men karaba ke ne kelel ide apegel ba in nanama den tulling elai na rigitel ko elalang el alba jegi na ko audok sur si riginga ela lo se ba kalifi ye dele apegel ba taga
0: a soy tullingin den tulling na den tulling a togin a au mani nas oredo kelma dayen togeng dayen surin sabba awuna dayen kelma togeng dayen orren sabba awuna dayen kelma togeng dayen so dayen joingin sabba awu na kelma dayen kelma togeng al ilong konjola al kayin ay sin kitire maranga bakel na kangarang orre kwa na kangaringi annan nyetting kaka daga tabungon ko ba kangungi idingi na daldinga ke nyetting al kayin ki jirgin hoy na donga tokingi kiki raingan na gut kawal kawe na kutumol na tabun kenge a majara mai na maskai na yayi al yani ni na togin al kwa don tokin diga na mo wele yi aisan dok mati dele girsingo itin ali lona del dinga kenge na kwa kalu na duwo bi duwo imbeleng aba tok benga togele al kuroge togin al joyngoi togin al jutumoi togin kin na makul kai ina lomba al tokang marang al illo na kel naslo to kisingo na illong na tonki na tokenga yani nina ai nina oto sur togi marang ken kel ganga sasonga ge al tarifi aba illo na kel ganga kul to doktare afie ba ki long alang ingalong nina oto alinga mel sur togi marang ken ota ganga sasonga ge in ngisa tulingi sa pulingiti joingi ngisa pulingiti jammeli ngisa pulingiti marang ati otto duoke na ay buguli ne dilu aske wa yi wala gal ilong nas donga sabato wa keba yi dog sa yinkay mel induo alye alna manye na kwado kayne ngaminga al kwa kayin al wajana ge nas otanga kayin na ilonga san kwa yensi kereli kangungi kin aba ilong na duo net komol molay ba ine ba otanga sunga kayin na yene kritia marang aba ilon na kwa kulbel na loto benga banko mo ben na tabunko en ma yeyi na wel yi alandele en kristo o rekwa a ainin tabunko ati lon na toka kamba ainin tabunko ati ilong na toka kamba ki kayin kilman ki kayin wotanga kulin alan mutka na tabunko
1: ki baray ina ki bar fatay aba jono na jengle longo songale aba jumo na duo ilong asa elalo wori na ba yus duo dilo wori e banju mar ko den kamma ani alsa so buguli lakin mara al era wungi
0: mara
1: nesdiro tokke
0: mara
1: mara bele mara ela na de mara apa
0: ko silongo dokki den ngor real so buguli lakin mara
1: lakin marang nana ma inangi
0: togi ngake ba
1: kidan ngor nyet ta so buguli ke se dal ba jijo mara buguli ngake ba de buguli kai al wori al den jirgo ene wori na ke ba
0: na donga to kam
1: mani mara man kan ma uto so ngale wela ngawo wogal utok dikke na mani wela ka in awngi dele erdi kena senkalum rei apa daing yangi wargal daing abangi kidelo kwanyet ka indio maraton elalji jutumo din tong la adi illon na rei yona skui bungi na injual ton jani na ton jio duon tong ajani baba din tong jani nanama kola sa mitirin kitere ye ete daing suru nyet tinding illon na rei apa ena kaung rei apa na ki kwasong was di okay kwa songa ki na orenga dik au is onga sike na ki keng na dan balora kerke na tan ore kerke na asike ore kerke na orenga kele na magal kidge na yesi anjare nga basuru na kidge nas dok holuk ke suru na kidge nasin dok jenga ke suru eten sokle kinema incoming al na man ni fiana dungi marhala le ka wa yana ngina lombal ku sele ka wo inna kele orenga ki keng e long alta kirgi wala mbake mba to birkang kerge la sa ka mba yanga saka imba mara zikolo mela da nga barri ne kikien kay mara abato ka wila la la kidan yanto ngal ka el dingo rei el dingo yanto ngi namba ka un ska ngena email el un e ya bato ke mara abba mungkin nesen dola songa ke elo na mai nena mkan mi eten sungle mara ben eria pal ka wila ndeng isingo ki ete ka o refor al ka ngira ngore ki alan ka njoro len ka manin duobi duo al el na dog dain suru ke na ena lombal kin kin gas ke nga yaji jelo mal urkeni wala urkeni
0: yani ni sen josa denga bongay
1: ina nga egen ila kwa kein na sinji inker gal ja di ken gis jelo na na el ay la ji kerin na ji jegele kidi nuwi di ken wo gidel na ji ila sala ji en kele ji ki nuwi a jegele ba ji a janga ba ay kerin ba kwa kele ni kele na ki an cool kila ibara nal ka yendal baka nga bandulay kila kwa jari nga askimba wala jari nga gabalan ki ngwala kar nga teso wanan ki kari e lompin den holu yenzi irel bele lole imbelan alan ki ngela lole ki ge njay mara ki dik namay ammin ki dik ki eten sogle na mangal yei al kila orga ke nekin orra ke neki ka naka a ina in uwal ete el na dam burudio poi ki sense ki ban kense akirsingo in u apu in ngale na dam burudio poi na mangena dam surusi in dam suru na njungo in suru ka ngunjungo ji maramba kese asa duwa ke bal melanke suru do akai kese ba jongona jegila in suru ka ngunjungo hatta bulo kan na lona puwo ne ke puwo se ringale merere kai na matule kunde ji eten sokla dore ringa ku ye merere sana ji tule na ji tule jeng ji uraja ke basita duwen kwa disko akamin kai ji uraja al kwantule jeng lala uwaja ba kitik na ma in amminka atene minki war king orangan sitole kirgingo ne kikin orengan surtolle koyin kete lola ka wite ba insura ba wente ba awre dok eten sogle abaki ka ne inkirsin kikidan ore ditinin imborzu nyet alambaski ko bo inang kidan ditin na ena lomba dokal kwa kirna ke ngal ken suru ko ngesan ki yense inkin e dokal surun kwa ke ngal ke arakan e lola ka sebe sol pi ne indelin ila ina lomba ka duin duin imbele mil lombi inden dio ila na lomba ka duile namay na mingi lola te marambayin ki aldain suru ko ngete ka o report ina la kam min badelin albaki kampora alambas in suru sinyete non ko lolo inkwe
0: mayrama manin el dilon a songais jamalenga
1: jago
0: numa ko ila la ngaka ngi irido ati long nekido ker kang laki marang eri ke tok nas dele kirgel nge a aldo ye ne kim ko kul ballom fiin kwa kang nay lom fi fiya namay sai kwa asa birgingo ki long fiin bot ker asa bemba a indonmes kamin ji duole le sekeri juliti ele si julo tulen nas injalo ngel lolo sa belendo kasina lomba aisa mbeleng almati dok oretok lei la albay lona daldinga kan
1: me ala lolo oret ko na ya
0: maran duo duo abay long ne korongale ele duo baye nas ya rigimba ele si madi na matimbil ka wala gal na tuga ka a nama wel ina asam mosota asogis amin nama wel alye ilong na donga to ginden jammaila den donga to gin jammaila ilalong alang sabatogi ila yelei wala tabunin ko legal ina kirtin aidi suma jammali donga to gilelei almati ko tigito ni lon dien dara alkay yen dien dara tulenkay ila la songa tulei wala il songa tulei al ilong alang elekul sidara toke nana mawel manin ayi esan digenden ni den donga to ngir singo na ali ilong ara mining le kuliko ayi etelona kwa tigedile yani

0: den evelan evel lompi den indo gingin wasempia indual awunas birgin kena la awunas tolle bama ina kela kwandi ntulinsi ena lompi kwel kela kwal tiye to gena sena ntolle kirgul nevia lompi yesi yensi barakata znyiti uto songa kenjangale kika ina ki janye kela manin dio kwa kela e anisiston kutuma e ani reiko hay e abo ani wajani e kaung bel da ke bentara sina buru dientige e kake na indeleng na kake na indelma kela kwado dientige dien jirgingo dog yen rital bagal dientige ke basi yen kala ela wona jidingi basa jiku yen e songa ngere basin ji jemil longa dia ngan kwa dem putin ko le pal mara jisi erdi kena am ye potay lekin mara erdi kena am jina man jogel dun jurin al etrik oskan gel al erdi ke kasina am dem putin masin jelo mara kwa karaba en kamalte lekin lolo kina men kamnye kela jirgonwa asa kwa ina lan kirgin intigen kela yen kela nyetto lege nan si moge kela nan jiteba kela se lompinan kwel asan surnga se bemel ina sa kiasa sur kemel aise ko aise kamo alka ngel lenka tsunan kebe ay an wu ani bel dan dara bel ben nun kam naka kela kan nyetto linga gena lompina lan kwel asan kwa surnga kemel abete do pilan dara el baba se wi ani se kabulo ha lan sel tin surwei almin num bami khalas wala baske nu babun nama illa bo ali z surwei nasbam inka nama barakata kela fi lompin ali lompi kwel marakidi vas long intiran ken jirgo akela al songa yamale marakidik asaka inda to ko siwa ayina madinji ngo kerle kam ayina gagil ay ay si jirgel kela kwasa
1: ay asoyi nama yeyi al zeyi gis ngis longitia zeni nan oto orekwa ki sense ki abaka gila yani ki rinkirsin lekin maramai si long al ki daranga kirsin yani ay panga toxican au dara toxican el le togin dio na maranki ka kristin kiti gan kristin inema ye na otokin ye jundi o rekwa nyetin alkan zeni na otto ni na dai mburun den tari alye ni na jinjwa al sa sunwa kan den dio na alkwa kul in kalun al iya toge maran kwa kengirin na illalonki alang innalan karun wala illong alang illong dai togin alkindelin alan kul donga tokin in nama yana injualan tige togin a jirsingo al ko alone di en tige kayin a na do tokini awuna kiki rai ngan tokini al ko wehde kariya maran tige ngadi nga akaimba ila longa ngi tumo ila lesi ati long na longal ke en koranga kawngeli ilonga la di en tingi sikweli ala nkiya na kuroli ting ni naske en osaka nga kuye wala di en jabilin toyidi ke wala gal dina lodi en do kwaya ngana sin nasin dari ke inga sang bayma kele sekundu ne diu kawitia au ati lonna bayim ke elena elna hoy ne sita ke ba duong ay singa wa balme lo sen tigitu wen kwa duong ka wala long asang elle kul duong pia inema ye ne kide in kirsing ati lonna tigitu gule ilong na kwa ilona tokini lekin maran kwa dinga ke na toka ke ba in yele songa domi wala ilong togin den jamai len jamai ali ilay ati lonna kwa kul tokini
0: eh aso madam main ye ki sense long ye ki boru alken ka se ron apa kai adin kwalan da nga zoom kwa ki mitil
1: aso
0: ne ye eten sogle azum ya al enam buzi mundu na kwa nga mabipis as e rabai illa long al bay kering ring inalan tok azum ke nga mingila na makuri ona makoro chor rimbunye
1: na ma el na pesale na nga ki kering ka ngiti na sursi
0: aha illa long al bay den kariba tok inalan ke nga kering nama ko rubungi nama el nama skin asi long le bi ay long ete azum na
1: sko wa to ba azum kwa ses kwa na ngwa ay ese lolonga wala ronga kit belel azum ki
0: benanga mainangi
1: abad no skarul man firinga ki firinga karul
0: na adi ilong ye
1: ki firinga
0: that's all
1: yi ekiri ilele ye lage al undule na sok sur tok le kertia dinal ki wara ngi kwa adi duo buguli ni na surin sabadi guri donga wuri wala dilo wuri wala molmay wala nungias keba yi ilalong al ilongal kulke inama yayal kidengi to bunje ma
0: jaa ela lole maranke al ma waren kwa e marangal maranke a ilole nama ina kana mingi denso e marame aba ilong nay azumse ambas tok inalan jawla duola kelan se enti asan inalan pisi lolo pisa singeba kaun elune ba tok inas jawla
1: yaren ma nama jo asan jo majram ben tiyo togin den dorol jeng asa talangi
0: talangsi
1: inyela ibar na ineka bangote sual undu
0: jago
1: inyela alkiyo to incoming asa matiki piskan alki tigenga wala tigetok elong na yelo to dorol enga na wehdaske lakin maran tigenga kernga akimba

in dan yingoy na ma wela lan dele kuro setting na kinga majraman adam dongay sungani mahmad musa wad musa dongay sungani asois aming tabunjeng jurenga daradiengi bago kikir raingang huda dongay sungani meram aldo jelna jago barataru fugo dongay sungani bara isa musa adam yusuf dongay sungani albelna bago asoy barnga inyel hay ali long nelong alqua ilong alandonga to kingi na donga to gindeng tuling aidigi ilalai al ilon na kwaski tigenga kiginya wala ilong alang ilong kenina arroy yi azum aldele rongani ngai no undule na dele bungitia na liayei na kenkoro ke kirege ne kuturgu ye inala nuritia otoki na mayene kingo al enkwa kilalong alang kila dorakani wala inyei ali ilong alang indalang kerel konina kinga majrambayn nama dan jingo le kinga rambay si long a meram zakia dongay songani asogi saming na jelna jago tebumben kiki rayngan na kienkit ali long alang kel na kutumo rayenga aliyi na kwa deldiski kutumul raye tok al kwa dele kel ne kisingol kwa yene deldiski kutumul kilmatok al kwa kiemburu ngasi kanya ye ne kwa kiye kutumul na tabunkenye maranga boto ina kaba alin kikel na kayen konga tokka na sururika na dayen kilma tokka na dayen surungirika na yi na kayen uto ngo kultok yi ki bankan na kola kungiya sinkage ba na maki kangi narang kangu kasingi long al ilay aisa binga silom fi inkwa asa birgingo nyeting kodi mbot na ferker asa bemba marang kika na ferker kindeling anyakala mamankwe king king oreto kang king marang inas kalumba in al tala ina kinga long fi ini ina ni setting kuro orekwa nasko naskai ngona dia kelkam bara mahammad babigira adam dongay songa ni na jel na jago lia na makinga nas tabungare idina rim sa songa ja lia ninga dirimille na otanga songa karam majarambain ka asoy saming na mayino kuro na kinga

0: a soy samin wore kwa sunga altajagi mundul kayinsi natullin togin kirsin aliye kwa weda kariya den tullin edi natullei oto ki eriskan tok marang kul kundul na kerke kindelin na daranga kaw na na lomba al kul kundul alandele ki inan tajagin karin bar nga sungai dongani bara Muhammad Abubakar Adam dongai sungani meram fatna dongai sungani aljelna jago fatna Hasan majram ben Adam dongani Abu Acha dogi donga sungani bara al dog gel na dongai nang rimmenja dimbele sunga domi marang ba au abakoel alangis lomfi ker na lobu telesbel ki belong alang kul donga tokeng aba donga tokenga ila donga togal nyetting tokenga ba jamay li maranga bay londok al kangaring al kwa kiki en orengan kereli wala gal kiki en digengan kereli daga tabung anko ba kangungi lanu lomfi kinga sengis kwa asankul kirgingo na duwa togais kwa ba kangungi alba suruto yung irikang a amir wat for donga sunga ani bara Shakir doge donga sunga ni albel na bago sunga is asokaming alu kwa kul bundul na baugiti a na kiensi rema inang baugiti ka donga sunga ni tabumbeng na mayai al kirsing togende tuling majaram ben da nji ngole jawngi algi wariank de kirsingo na baraka man Muhammad Adam a otanga sunga ske nyine donc na rimem pia a na madokwel asan dieli ki uden tuling keri
1: e ke boraina ke borwata ki se dembara Muhammad Abubakar ki se songa Babekir sorry Muhammad Babekir ki se songa doani ele una ke remandio ki ban kolan ke remandio belanga karang bais long dok 19 aisang no seng maraka ba lan di
0: sunga dio singita
1: ko lan di e wok ba singita di kunsidin dio mara ben ki se mining long ina gudji ina eten sokle aba ilon na kwa nyetin gutin den ara inkrul ina ji alle na gut kwang iso ngale ha wal gal kwang jamata le ke wal gal ke kwang bele angal enga ne do eten sokle ke la kwang ke bullinga na ka ke la na kien se menga na ka ke la sa gut pia ke ndo marele nyetting asa ke la se age ide le sa age na haddu si an ki se na jundi na kerin ke ala le pingi kase ba sinu do na elele ni ala ake ba elo no kwa songa ke in ke la le skandul na ke na kela kwa khalas na juron kela kwa khalas ele na de ngi dio kore se na boyna ke na ke ngi bete na mate ke na turu sai
0: na ele yele ibar majaram bayen adis gi inna lan jeimel ele ele long al kwa donga to kindelinga wala jurabin tire na kanta to kuritia
1: ba jurabin tire na kanta to kuritia na ini majaram bayen se ala gile ki se nyaka ki se gutya na gi tagatinje ngo rela nge ngi woren denza de ye kerinsi je ngo na wenga na mabelenga de ko ina rimembe
0: de mbele so mwaja mali ka
1: ki se nse do na gi do gutal ja aba ina pia ba asa kerin jawngi asan kin ko ali ya gona skin ko asi jwa ka kaina a wala kaina en wala kaelan en
0: ajaba
1: ki se nse ba gi na do ajuro bela kara le gi ba do jana ay nga ho jando ki nga yanga kela na lombela sia ko ni ba awule na madogo ela ndeng ni pan essence do ki se nse do ani ayen de banque kriyan so nga ko do askaite ba ki gi rs kan do lan ka kriyan e marama ki se na mai lole asa ki nes kenis jiri on kirsing na ma in kwa warin kan azumin kirsingo in kwa azum asa ina pis indel na mundu na ki se kayen legal bulleti ina lombal bay togi min kari ngal bas azum dok jawla kal lolon togi na kira lolon era aba ilona na lompi in kwen yang uta nyet perage kuruas ke ngabalan kira lolon si lolon bi lolon si den tebu sabaker ya ina den sabaker den ditinge ina ay ba wala na inas lungi ba ila lolon al ditinya ani endere nyanga taga
0: ta medil sunga ko
1: ta ta renga ki pialang alang alang el nazi imadile songa yelang kan zaka akire ire na ma yei lompi na bado pingeles kera lolo wa songa si loto grigo alang el el nes azum aiti al nabungia na jia alang koro buz ingina madile le jia na kan kire ke zaka na kwa ke na kame aliena ke yonkwa ke in na makai lompi lolo wa si doksi rigo alang el el naro apale bungyel era yi gina ete kiremburu ete nsoklaba kinkwa al kipora kan delin ngasandain surusike kupa elva songa si piekawu darangal uru akal deba al ka ajaran ko enal ki ajan ko akan
0: ngi ngo ke ne mbere nye ye beru balba orre togi wala beru ayiba elon ay beru ma kranga sikke gildo gina lo mal kide linde sur sikelu
1: inala ngi mayra mai inala ngi
0: in gamme lela madilal bardami balba to ton togi ngel lela ge
1: to wayba
0: yi ton togi nako asad marilame balba elle to yun kuge
1: do gelle to ngi ba ki etten sokli aba ilon na kuel kise alang dain suru ele sin yetten se ko bana de lo kayinga ki sen se bazon duo ke se do kin ya kay e jido
0: al dain suru ke
1: jido al dain suru
0: le ka ki kuel alang ay karon kase lo mar ki kuel alang alang am duro kulo ko nga biti
1: an kay mbagel en alang
0: ay ne kam ba am duro ko banin ke
1: ina etten en je
0: am duro ko banin ke no kulo ko nga biti ne mon kulo on kurtu no ko na kerite al bakal na ko gari ne ma je na ker kurto al bakal de werel ne kiri ne mo kuro ne ma je na ker kurto al bakal kurto no kuro el ne kiri ne mo kuro yi ki nama ko el alang en nalang kan amdulo kulo ko an abit egel na kin ko galba kay ngile kulo ngale galal ki kan ku
1: egel sarabal lo jaw
0: egel nan ko kin ko sin nan ko la yokani nan ko ba ki ngasi ayla karu ngato ke ngi yel bel ki amdulo kin yi al ki al ko an ki ki gin karin nes itin sur ko garin boyti ila lan sunga jamali wala bayyi ala ma amdulo to birke nan modil kulsi ye kurtu
1: majiram bayin kise aba en gwala ngina ngwa andulo tokke namma de kulu ze kurtu dala ki se
0: ya to diskari ne ke
1: bang bang karo ma pongol namma ker
0: kwa ke ingal dai
1: sikam ngal namma kwa ke ingal ye sikam namma kar gen namma kel namma kiana kamya na na lo de namma ga suru sa kari du jupia namma pingi na wo ngana uri namma gal dio beti bas agi lakin marai ina la ngai ba ki se eten sok maram men nal bakwa ki den suru si aba kwel asan ko bo ki awno kwa nyete sis don akay ka ete oredu mo por duwa el bazan ka dongore na kataba dongore na aywa kiel aja la ngwa kan ele bele betos ele se ajame mbenyi aba ilon na se ang aja ngwa kan ete bur kwa kiran ka be kwa kiran don anke aba nama ki kai ele bejin nyam ki aja ngwa kon ina na dongore jing na la dongore jing ali ayno kwa ki solo ngere takabbur takabbur se alla na ko elba
0: inna na ne
1: al takabbur se alla dalil
0: ya ine majram bayna kundula na kirsinga na kiezi do mo ka witia alkin coming aba real da yinrike si akelba alan da yin kutini yinrika
1: wala
0: da yin tabagin yinrika ne ngwa e yohanal ine koronke yi nas da yin koron sikin kitabun wanko ba maranga bakel na kana singiwo ine el da yin koronge yi ne kinasi ile kiban tabun ko lakin maranga ba ile akeba daga tabun wanko ba bara mahamad babikir adam dongay songa ni bara belense dinal jijuwa mungkin ne njwa kayin are ngale alkerkerkan nina alkwa kenge ne iso makawe na kurol marang jidinyare lesa jang ila jelwe ngi duol lal ye kuro kwa kul kerkerge kien are ngale duri kena mate lew al kwel alandelen den tarifia nama jena den sur den titige ditini pia wala den si kom ditini pia nama den ling on marang belen tulen tulle eyi alji jwa bara Muhammad Adam Muhammad Babikir alandin ila si alja alandjel menine skin alandiyo jago kangungi ila siki manigi ngeru jial mirsal jang mirsal al kwaye ina kwa inkami azayi ni ane domo kwa au rusula jial jio din dom din gut ile selja ji idinja kinga alamu marangalo to elong nakai kin rianga al inkami al kwa musaka vakaria den gut fiana dwiti na toga ditin indeling na ila alya fiana yes iwini nal ji dwa a elba alan kembar ngan dios tarif ya na kembar nga kagila na kembar nga sispul ngi kwa aisim musot kingi kwa ainin tebunkia al kwa incoming yi ululsi alba der riyay yi nar riyafi marangalil non ki oto kul ulakan na kin kwa ki gal gut kwa ge na guta kawe na kiyenge na pena kurol na oto kul kawe na yenge na per rekini na orenga kerngale kenge wala na borunga kerngale kenge oto kin kwa si kininjegi yi kidin gutule ila alja alangel na kin alan dioja jina majel na jabun na jo bara wunse ilay dobe duale long na den gut pia den gut ile si el na ken alan dio kangum nelji injwa ila alyei aldo den rilese iwi el na ken alan dio starivia inala nye alken ala sin den oresi irijegiti inama yeyi juru jadid algi kwel alang oredu bi oredu inala long alang inala lomba al nyangana gut pia na pen kuro na nyangana loker nyangana jungu lala ila sikia kwelba inama yeyi alinkami kay njurun tulenga bara Muhammad Babikir alan duobi duo ila fia den ila alden jamale fia na agesi ella alan den surule starif ya ella asanken alan dio tarif ya ella asanken ala sikulni yi dora aldora kimba na dora jawi aliyei na inkami nga al kungi duon kuru nden dangali marankioto ati kayun kungi kwa yi akimba kura sikininkelo bayei na nyet jurup koy oto yei alki kan na urukaldi na jurup kan na koteng alan dorol keng na alan gutka na dongato keng na kitka na kain kelasi karang dongato kinde njamala jia ijelu al ayi na jamali inda njimwe te wumba ako baranga kwa kul alkan na kundul na kaitiri bara amar jainsi na jundul ta donga sunga ani asogis aming te wumbi kwa kul amir basha dumusa donga sunga ani aldo jelna jago isago suman dogi donga sunga ni bara amir jensi ni jundul bara isag banda bundul ka kwa kulgis asamim majara man inyalay aldok ilong mati wala lori kena dele jimil illo yalay al ilong na kwa ilong al pena kurol na yeng inalamba alam kundula na kiyeng gila si alkawe na skiwe kele na skiyeng alasi nina albara Muhammad Babikir kwa
1: Muhammad
0: nama kien tende gembango nama kirembe na jene jungu kwa nama ka yene ne suru dorol kawe wala dorat alangi inama yal otto yeyi aldaile tok akeba al wehda wuri enga al donga to hinde enje nguri enga al kilma sursi akaneba na yeyi na kien konjala yeyi na kenijila inama yeyi al otto kiin dorale kako askalumba yeki otto tabu isa bakawiti marang elasi duobi duo au na den sursi ingo orre kwa ki oto askalumba tabu isa bagati ki ay dorai buru ingeslong altole dusinga na atiroge ngwa alkindo jangarage alelona buru daying elona dora tori kunsene saisidi mrukurul waja nini asaki keima na oto ati ilondo na ki ilong manin kwa denga e altole ele unestule kunsi na maranda inditini geng alge konjolo songa bule na ki ingiki konjolo yele ale lono duo dongato wori indeli na sare tarto wori indeli ele duo e kale songa daki kilalong al inzikine jeperol songa daki kindeli wala kanne alan tonga wajan ke nabax abat denga rakaraba in waja madgisin wayle fo asoy tabunje majaram
1: baraka barkay na ke bor patay ki se ainsi na bara mahmad babikrin dem beleta ban yene kingo ay selan songa kawar kidik nama wela lang wadok bara abakel na ko ngana skeringa ke gabala ni wasa ngana ke gabala an waba ele unna kai hulu ga wenye ba duo ke na den ko esi kila taringa somala skere na den man ko edike na yula duo ke na den kawalan ko edike suk jangana na skule asan den ko esi som gere la lang gutya na yene iso gere fya duo ke na den birinjalin dik jula abon ko bizat nak inalon bal ko kenage mara duo ele na mak inkweli ngala den juro positive corona ma den juro negative pro ina orren den sabba ma yaram bay na ma jona jegila eten so leki ina kingwa alba orren ken dogolage al kengen illa kingwa kin so male guta kawe dingan juro ma orren sabba na mas negative kurul dingan juro ma orren sabba na mas positive kurul ina positive na kay mbar nga kinena ite alda mbara Muhammad Babikir na inan tararizing
0: amen
1: kin na makwa ki die kise
0: tulle
1: na arital gide ngi
0: onu sugo koro irto
1: ital gide ngi jara ngana yi nyanga na gutya na inan enga ki ina lomba dok alba delin yeses bora fota kabing min de nguo al ni via de nguo de kubuzi kin de nguo na de mbana de mbana na de iya kawan
0: jurenga na meram enanga
1: na de iya meram kamana sabura ini na bana ngene am pagona ngene ele iso le nyanga na mang ri ele nyetti ngal pe ki kwang angana ki daeng anga bana dog de njuru ele se pakka dru bay nga ba de ngor ren sabba na eten sokle ene da ngor rewinga na kini na bayen na kwa songwa kayin na kiyen illa kayin na kiyen njuru nga negative ko rul da ngor ren sabba na mas kandul na kiyen na dien turul do longe di inna nama na samin baraba bikir kisense aba illo na skwa kinini
0: illa long aljirgi ngoy al duwe ji guti ngaden kawe na jiyene nyamal ji riaje nga na ringi la bodi son orre wi nga ri na may na may juri na jutar jutara
1: je baraba
0: al duwe riaje nga wala ulude
1: al duwe kerre kena juta duyi na juta duyi na juta se kwel na elle se akwel ba el duwe se kona se ngene na ngai long kafasin ko na ngene egal ba negative dog ne la positive ba la ba
0: ila ka ga elong yani ye alan de nyuru si ki otanga ker nga opopia na bonus ela na ore tumo na marang na man kwaye si kabine lo ker si kari
1: egal na kangene bola as undul ba gel wala
0: na makaye nga kwang yi kwang karolel
1: kwang karol
0: na ki nyanga na lang aso sa mi majara bar ngene baba al nga nyinga ge mara maka ngungi lo di ngilong yani inekin utongal kayin na dayngiri jeyila ingislong nena alqua good ko ak songa already yo kayi ba na kenge na makoto ngol alankela na kaka ona jirgi ngoto le kawa inama to yel ki jirgi ngoto le ngirsin jirgi ngoto le ila lay barnga al duo de ndit ni ngimbe asa rigingal ka do nguta na maskana do ngut kirgi ngo na tonga ay nga ba wala orra elba wala doing alan dio elba wala ila segala la elba alan koyin alan iri delensi yensi ulngi na kiyenta bunko na maka o duo togin ko do ngila jato pindising usala erdigisa enga barudi lenga dina otoliye na yi na baru inang runya nyana na ma ay duo keden doranya in yelay na kila jurma yelage algi kingasi a toinga asan surdrigol nas ilon asan jirgumatu lesi kalon jirgumatu le kiningwa al jirgumule sokwa nyette loto kirginga mara njirgingo naskwa diga wala duos dem baraw rigin keke en kurron kasebe se long ela yala ba tore din sebe dilo tok wala kilo o ila aljang nas jabel jiu basen nunyur dirro jabon wala gal kuru dirroel namais ela sebe dilo rang na lia nama jotengo asan jabel jiu namai kajum namai sey indian ji jum asoy tabumbe maranga majaram en tabunje
1: ete maram men kise nama wela son kwa si bozine ago orre kwa kital dain surun kwa kan wela sa yinwa ina lombal da won resina wasin ha delling ele wona kiya ko el balambas dok sabato gen sabakan delling ko el ko alba da en surun ko gen yetin garan ko yetin den sabakai wala sa ngwa masala al kilo bawli awon kilo bawli na aw na dok it benki sense alan kidin surun ko ngal dar por ko ba ngalan yetin sur birgi wo tama bi ngesa dok gesamin bargo ngabi ngesa dok gesamin adi mirita ga di kege adi gimiri adi ke dobi do asay longal ken wo kere na yesi ide ela surule keri ki porang nyetting udbana sur birgo ete dias balam bibel dar dio bay dar dio kika kikai abajel na jongon skin ngi tarasin jerringa ken kwa taringa yen kirgi ngasi mem borun den dabule borun ari bas kirgi nga
0: na kan azu bas lo mayram
1: mayin nas awoya
0: erin al ko la lak etting tuwa wona ki tirije ni sabaje lagi maran tirije ni
1: ko korba inde se marabe
0: oto ilong na taringa yeng
1: na skawaya
0: na taringa ore toxic kirginga na mo to kundu ne ga masa imbrusi kunse
1: nas age aha
0: kin ore nga ni na kin algi oto jiso jido
1: aha
0: yi atelo ne yeng kisingol na dorol gen tok to le kwanze kin ila longa lan duoke na stabunke
1: marabe
0: ore kwa awuna kunyi kawli kisene nal marabe ngwa tabunje
1: marabe na langi skawa
0: bilele ayendi wa
1: eten sokle da imbruki kargingo ki taringa ringo dieto le tibu wala ade in jualan de ma pansa bayongi de ma pati kinge na kele na madok taringa gena kele ade in lualan kin boruma kernan ken kin ngale jo kin aringa le tarase na madok kinge sa ken kel kele boruma sa bakan madok kul taringa ge na en taringa fin nan ay kirul fin ne ken kel ma ta yaga na ken yuro ta ka ngi tena surto kin dilinga maraki kinal jalom tokkan na oringa kernga kan na taringa akamba da nga dinini ay bajal na jigil na kin kwa ke kala buru ari ngal nyetin zikin ga sa baba ran lo tirigle na sitirin kurugul lagen mara sok undul nya san yetkiri on ki anin ko leya abaye nyet don to kin era lo sikki ran kin yetki kabu na indien tari kala din tari na indelin ena lo mbal bakin gel dio ko nyetin sok na kala na lo di kabe lo kala din den tari na indelin illo le na maye kin asi lompi yo ha wada age ni sazon do video se den wada ni nas ko na ja nas ngwa injidi de le buto jare ale kai de din suru na din ko na kimmi ni asaje aba illo le gel na de le buta ja na dik bawini ji ja to ba gel ka ji se ba ilel al wada ki a tori ne ani asi jago imra mai na na mai na ma kai na ku mutu asifi asakiya kin ma kai na ullinga kaw na kai la bi inan balona na kwa ke na tarika we na kwa ke na tarika we alan kai ne kira ka na ulle ka bi na bal na ma dok ele di en joru na tarif yalan ki kan itina kan bi bal bi bal
0: asoy ka wala ngel do si ura
1: ya
0: mara nji jura
1: jago jago
0: alin jua al kwa njuru ina tarifi ki se en se ore kwa kwa njuru ina tarifi alangi ji ku ndia na dimbara si janan alangi alang elong alangi ku ndia alang duwa ke ba asa ki bara in kirgi mati ki mending al tonto yin kwa kan walal iya to kan walal buruto kan walal suruto kan la alam minding kundia na duobi duo fingi na barasi iringi ka ngungi alko akimetili ngamia aba asanga irural ba pm yi ke sadage
1: badba
0: oto namaye ikise nama asanga irul nama pie ngan sada po pie yokani abes duengwa alko akimetili ngaldes aba barudi ngai ba pie asan dingu yami pie erijine dengwe zizata yi askirel ba riya sa den ko ya amia fi ba daldin yo ba pie yi bi le balonza lakin lo abdu woni jago nimsi pie din ko yam manatu jia jamba inna ma yayi al ilong na majaram bayen kwa kaso ngais aso amin bar shakir aso is amin aljanna jundul kwa kul al banabundul bara ishaq usman dongay sunga ni al dog bele njirsingola orrendem bele al yayi na innanginga na kisense in talay dog bardu al jirsingo bele da in talay idinina bele kikan na bele kinzikan muj bele al kikan bele lomfingi na mani ne yekinga ini lomfina kimbele nga sefia inama taala nga pui aba manin duobe duozata ila le ajayi ba sang ilong bele al lomfingi na lomfi el na din dioja alanji yeseske teri jawu na kieski intaringa jawu na manjo lite na yesi jumong yi abas ila si jiyo jibu sin taala jumara nga bas jayi ne jidi njuru ila yi yi al beredi kena bara ile songa jamali ila ba dile fingiti na ba dim ulle fingu ullingal ko aja hala kariya al ko king zi kutumo nes tabu ngenge maranji ding sa jutumo ba na magi ko alan oredo mi zi oredo ei kalkari nes in i yellom fi nan anga na belenga sipia al torik beleto anga ka wel besan in wa iyali na long legi marangwe sen ji ngelong al oredo nyang lom fi kangi na beleto anga na belenga fiya na kangumpia na nana anga alpia na ailole anga na pia je baske lezi jumon bande nga rajarana do rajarana jo marang mesji jeine elejang aise duri mele la ding alpirti na kadwing albelei jibes jeina ulalejang idi ine ke nota lomfi na pia na na lomba al insani ngwe na barasi ini wala al ye del dingwe ye dem belesi ye den tebun ho ye rengla kila akeba kila langa kay mato tari kim bilanga del dingi kulal kersinga lomfi na pia
1: haji mayram bay nakana legi marang kana jallabe ngiti nan tumo ini nan e nan ila malafa zika tap arti nan
0: sikaw jallabe wala iri afo
1: nan sikaw la nimira aduk balbas ulale en
0: na
1: bele do impirti gel yani
0: nan sina jallabe bele al el gel ne dim bele zi pirti gel kabay nas ulale jey al ko jahil kariya
1: adi jallabe pa nas mo kwa ke do balbas
0: ulale la maye jallabe du sile riafi e yo to what is adi dayen korto ile kaba ni ne nunda en panga di ko bi ka wolin sa duyi dai ki ruo sai samman sa duyi ne skumo korto ile long al de ngirike yesi asan jey ngol duusi
1: azi ngol
0: la ma sin jey ngol
1: azi ngol
0: asaka to duyi dai ki ruo an ni wala ko mboram pon le sang ne en na ki korto fukka sumo dio ila ni boram pon le sai wal ze kaynes ay grey
1: na samma
0: wala samma jey ngol
1: na samma sin jey ngol
0: la abeskada mazan samajimo indama ya izata ila majaron bay na konjolo sumage na ko na ka hi togin tulesi kegil
1: majaron bay na ba dogil na dombore ale ka ngene kan dog dombore ke alwo monko ngen dombore ide yeshule yeshule kan do den aya den aya togne den osam tisile kan dog sa songa jamari tingo aba
0: elone marangel
1: aba elone gobi do don akene elone gobi yana jegila
0: kan ridike na decretaran ridigal king garin jurgulu
1: yang gal jurgulu ke jurgulu ke
0: otto oredo ngi bas la yaw jijuela asan kwani sine king si jalo jijuela asan jemere ajamba wala oredo ngo el alangile asan jemere ke jemere al kwa ingama limiti yu
1: mskia wala limiti
0: e belenga de ngasi tenguringa mari al duwe ngama al duwe mahduti ki solon dunas nas jemere ke jemere manad dunas hatke jijuela langsang almane jere na dai in rintemen dai kutini intemen wala juel alanso ngajang aba oredo won insi uwo kala wel basan jemere an kala wesan otan so ngalung ila bas di njuru kerinya jello maranga ba ji oredo won si ila jey aisa kwa turka ye na jabel gi school ne je kabi na juel basan di njuru kerinya josia ji basan jemere jang kwale na madingi rek eren kayla ji na mayensi sejel na kilesi lo sanji jalo na ji kwase jwa maranji na jara sanji juru kor keringa jello ne na illo le ji nyamin indomboresi ore kwasa arden kawela asan kumma kale na mado ka beleke mungi nangi no tori kwa marang asal mo kwade ngara ka rulla wala kerenga la de ngara asan ki kinota si ngalunye ai ele kitara dombore akila lundule kitara ai ele
1: so
0: abaski ngalong alien kitara ere kwa tasasul kriya na inzikalong kika semenga ele na sken semenga rakarong ki bongoto asunga rakarang maranga abaski die njel si akalumba alze ingundula yi na sibanga oto ani bikiri na aniden tabe na aniden karinani abas kele si nelen kiwi yidin kanwi la no gnota sel lompi yo fi yo kanu hopi ba lompi ki kitul limpi e ake wala ndogola nyetin ki sato ngiri na goro ingila anan goro inga do bas tili alki boto indi yo kay na himara mbar duori ke ne wol gurel bas tabu kay
1: badba
0: kin ne maye asan ki kin si nelen kalum na asan do kensi ma sikalum ka asoisin wa majaramba a ingis lole lole setin kuro al kensi barga nay kirsin yi togenden tulin ayi na jiyetigisin gayil asa toksi waseben yi jim ki ka doranin jim ka asois amin awunas kamu ilalongalan ko kul wutka na tokken na day mborusi kegil ki kilmato na tokken ki don na day mborun tarika ki donato na tokken neski day jirgino nina ele ki ngalom fi gis kwa asa birgingo inalang natabunko wala ilong altokjeng ilay aljidiyo na dinditin dine rija dina tari dile reyi na madirin hila kienjong ilay yelay na ilay kakirilay na ilay kingasi lor gisampago alangi kingasi lote yalerang ini nisati ngoro naskayunguna kayinga na maskona diya kam naskayunguna kayinga
1: asoy.

0: asoy na tane asoy a orre kwa kisense yani kilmanjo yingi berunjo yingi kwa sunga si a jondi kise alamati tugale ki asan ota ko yingi asan otanga kuma a marang ilong alanka ke alang erike altogin kariya wehda a sunga tulei na bayai aldolding ko si jundi ne tuiti na makangungi nina aliyai na lomfi ye kwa ila belesi alangin nalankan a alin kwa al au nas birgingo kilomfin bot kerker asa bemba otanga sunga ge abay lon na tok bi tok kara taga denga rankaramba wala tabungon ko ba maranga bay lon school kirgingo a kasibes ilong a alan tabungo inama ye allon fi innalan ko el alan kikila dorakan a bara a dongay sunga ni ba sabir adam dongay sunga ni ratulle zakaria mama tasan dogi dongay sunga ni a mushab idris dongay sunga ni al ore kilma nambani a nama kwel ninina al ottoye barngana ki innan kalu na innasi kiwel na ken yey konjola na kay na bajjeyle borudio alang ilongolam boruden afe bulong badar sunga konjola kay nek indelinga na abagal kagira ken sogale ninge alqua kangaringa na ayiduo kwel alande rigengo e tumoden abantongim pal majramen kile illalong al gitum yalan ka kireke wala jato watin kwa al dolfo ko malan kwa kulkela na kara kwa ringa ninke lala kasa kuyi nyunyu ngadun yondi na kasa kuyin kota kaina sa aldiba e gela lan wona kuyin kota aldi na le ayinga kring ne ring roa tabunje majram bay
1: majram bay gaba don to ngin kawngi ete aba jona jigila ba kimi ngwa abani venas barngan dio kore lal kidenge nyal kut kut bilan kena da ma bas kimi ngwa sa barngan dio la se ba dulbo barnga ngelo ba dul bo
0: egal na enye na taray gel
1: elo una lo adam bani ngale zato aba lo no songwa lo to gina kola sam bau ye mine ngindel mane bas laddi inam namas betona ye to doxia bo bataga asan jegi le ai ai si asa tanas atirem pianas to na saina ke ladi se ki atamu ngenas bau maraba in long na ilenge na duiti ai gel bas baran dia yuro na gi na to ga jilong ji dul bas ye se bol bau adi in long na mangwe wal ga diulai na juta ke barngan duiti nas barngan dio kurel na diting irul bonyo to baye siam ina ette dulingu ene nyal bu bane ette sokra pa jona jigila kanwi na ke barngan kera sa loto jawla asrigi mba wala asrigi asrigi mbalan ke loto gilon illole na mayete kire mbor ko baran na min ka kuin musinga songare na ma ay longa kwa kital ba suru ka nyetting ki alambas inkin kwa kital ki nwa nwa ki nkukuwa sidok ide kere ki asan inkin ki la ko do ko surun kwa ge maraki aba illona daintas da erdikira alang awnas daintu linka wali kwa kidal surun kwa ebele kwa gel suru kiki en konai kila kwa se awlang awnas daintu lindo elele so ka wala sai kelngi ki ay tole ka na alang ka wona do kello na sur kirgi ngo stolle na kien zikirgi ngo na kelna unse ngakani asan kikil mayana komba kingwa ze kinga hani kina kinga la ko wazo unse
0: mitiri kina na kai ngo kami wala dai ngore ke
1: eh
0: na ngami nga ore foral angiri yabo juta kerial kurgo kul am
1: ne
0: ne ele belesi kide nga rakara nga na tari kausa wala tari as kawo
1: egen nakangil tari as indel mba tari as kawo
0: na mes kinga se il nyitia alang itin keringa ngoti na kain se mga kurul erdikel asa kai kwa kai na kawe barungale kasi ngi long al kai mu ali nga kawe de ni na ai eri al oto kwa kunula kwa kwa barungale kania na longa kania na kawi na kai nyitia ba ki otoro ka bay long na itirgi ngwalan sursi kurgulu na keringa ngi
1: aha
0: ki bay ngwa matini real diway maran diway ba
1: diway ba yeto
0: i kay ngwa kawe oto abajal na jegila da kay da en suru ina saki kay ngwa nage orre kwale orre ngan ninge na akuru ngwa kanie
1: ekel elena belamma
0: na ki ka dora kanie
1: sa ha songa ke
0: aba illo na simile ka ngi man min torik al barukenga alangwa ngemia al sumaila mburuke nga aliya nga na pare ngo indiring na dole nga pungo kele ele ndi ne ferrefie aliya ne kwa perrekini a kwa joro ko nga kin wala kwa fulla ferrekini na afrique di yokuri kitalkele na ire kagul na maye ina kele na kai ngunga ze ilo kaulie na lo skandal na ganya bi ane ore filan bi lo filan bon na arde fo la lo filan bon na ore filan bi lo filan bon inna matem gen be ye al auto ki ilo ni al auto ki do kelnes jeringan kaula a na kwa do ngam al kwamburu ngale kan al ba jio na me do ka kanya kinama ilong kai ngunga lo rin kwa se lo wuchi kan ne delingal ilo le bang sa ngala ilo le bang marang kingwa inna la ka ne ba idi kan ne ye alang jungo diendio
1: alang diendio jungo
0: nama jo nama skare nama ikene ki kwaringa kila kwana kila kwana nama kila nisku loto ku rol ire li adama bangina na no bungo na o borun ko abeng wala du bara sisa asil lomba inama ka helpingiti ki nyele elji njua al ilon du alel ne di lole bulong alang ke kelma tok joyenge na asandi njoyenge njoni marang inala lomba dok aliye lo no korombia alan ke ken koronyundi la joyingi rina lo no joyingi lomvin de njalungi marang koronyi sisi batimbil ka wotia alan wutuya alan dorafingi ka so isamin tabunje
1: ke pray na mai indense na mai na longi marambain eten sogle gido se alan na mang gidin source injel indo ye torik dun surun ko ala alama de gesa jalma gidin surun ko ala ngi rasmi indo se dok ina jegil ba al doina ilong naji ina kaum indo ye long dem pitin densi me sin jaruti 14 burun ko lela ba
0: ile jeemi ne dobi duo al kena den surun irati be tibil
1: sin maraji alandin sursi inja ji nama aba janna ke jena dobi duo elnas dile taken era egal asam ban jinal adwe nama dule taken jal ba doin kwejang adi korron jawna sin wadi adi korron jawbanai sin wa adi ilona riel nando kijikan nan ki karin kinaba in usi inan kwel alan do ake balan barati kin nuin kari law ake ngwal min torik kijel kele min torik ne jizatu tor jamin ne in singer na indo ete sabana den ku ku ya aslom ba sabana den wo ke aslom ba yedna min ke fas illo silon aditifil ite eten sogle de tifil ko ite le sene si de suru jumo na dan suru jumo ne jiwa se ngwe poran ngwe sa in ku se ay singu asan aljo adi de kari ka bas ide dora ke bata nan jin jong do san jurnus lo ke rjo in do sen gol gi aba ye sidda ke yello na ko to le ye na si mo ja na ka je atten so le kan ko ke nen kam ya al kin ko ke kan na al ka wen ki ha azin ka we kin ko ke kan na ka wen ne ki ko ki ran ki ne ki ha azin ka we la ke lolo ban na si dike ne karal gi ila ko to le haddi ne ja ba ko to le ja ba
0: egal ko al ko al in kam sa digi si diwil je hol
1: di e
0: na digi si pirile
1: na digi si pirile
0: egal do spirile jaw ka ba lok kire
1: egal na pire lok kire
0: basin jaw la
1: ka daruy ka ba daru le el lo le kene man kam eten so gele bara ki asan en kalom kidem buru ko so ngas ka indio mara do to dog bara ki nuin kire al jigle ba shana te lo ki dele ka go lo khatri gi meram bain lo khatri ka un ne ken ko ki ngas ki ngas men burun tule ko lingen man kam buru pa an ken ki nale nyetin bakul tar nga ge ne ki ko adain adadi ko di lo la or nga ki ndi ban no sadi kan so ngaka mbaki ngole aba nan is kergel nes lodig le dunka wa ba sin kergel ila dense dana kin kwa ba gel na je min burun tule ninge na manon ba poka sa je na tabu ina nyet je ba nyet tare nge na te min dan burun den nganya apule je na tabu ina je ke man nyet tare nge na te dan burun den den sa bakare nge je na tabu ina je ba nyet tare nge kin nyet yenge na sikin sutura kayana ki dan ade songai ba dama in kam min kin kwa dilo ite asuru bai
0: in nan ma al dan ji mo zata dele kuro doro don to gindeen tulling
1: mara ete kana men men kidig maram ben alni fi na uto akere ne eleba
0: ne jewel arsan don to tong si jim ki kasin dora jim ki oto al kan oto majaram ben ati nywara alli nan jangoti kin kwal tiriji nin diyo ke yin na kwa kital illon na borun a den der kere na al kin kikin aba jegile dok yi oto ines kimba kul ba boruto indiyo ke boruto indiyo yi kwa kin ineng riñe re boringo kebi ne kin sabange re boringo kebi ne kin garb ren boringo kebi maranga bajal na jumong al inkamel boruto gi ninal majram bay nine mamad babikir kwa ki en juru ngale erito eriker otan kerkerge marang ila otan kerkerge kundula lan ila tarika wele suru ngiri aliye ilong alanke nama kariel yense al jundi otto na ila kimba idingi nas dorol jen tulle akim baloto na dorol jen kulkai inde mbarawu mbereng ka al duin ditini ngerel na kin in kama al dien ditini ngere na kin in kama al dien ditini ngere o to na ngil non ka in juri ngir ko age al day borun borun do lagal ke ki borwal ke kay ngonay do baju man skulo to akere liba do ko mo ko mage kwa dinga ki ringere kwa dinga ki garimere kwa ki to ki tulengere kwa dinga na gal na may ngame nga ala alkan al kul boru to gintare na kaw in
1: yaibo
0: yelay ne in tulilay
1: yaibo
0: wala ilong aba ilong na togin tok tulle kwangi al kwa wehda tulle kriya yi yen kul ala ngut kawa yi na kale na sur kanyinga na sur kanyinga na tare sikawa al ilon na lotogin
1: mana men ni na kala kwa kale ningal ete nduo ke ngwar kiron le ne nduo ke ngwar kiron le nduo ke ngwar kiron le ngwa kai ndo lagi na en kama kiran tar al batogi ilo le kasabas long al ba duo juko se nes ko me la lan tar via ba duo juko duo ke ne juko ke juro na ma inseti siang induo le mbela ke kala kwa na ka siang al bat gul toge ela duo juko nde juro na ma ela lo le on na yen si jan mara jato ke ngloa sa ke nyetin ko na a ete inna kwa kinal kene na kien kwa sida mburu yo kene magena dan turu ka be kien kwa kela kela kela kwa tari age ba
0: ine jalagi kela kwa wela lang ine jingu karanga
1: eken
0: al kwa nga mengal tok ala yiru kirel na karel alan tokeng yi na oto yei yi na buru ina nyanga na kerke poi yendi en jare ngal ay ru kene de mboro boro kirel ela longa lang kela na tokingi nyet yi wala yeng inquiring alan kundi oto kias kalumba ki al ilong na kwa kikan na kwa juringa fotala kwa kan yi ki otos kalumba ki no mese long al kakenga nang di tantas ki munang ki nang kalonga sa
1: nang gwa di
0: tantas la no dai ngi tias kalumba ki ni sa bagong atin wala ngina jawngin nang konjolan diyo jang atin wala ngina jawngin nang konjolan diyo jang al janna jaw nang gi kali wey kali age wey manning eri el yi nay ku yi ledina singa jalumba den ko to isa bazjawla kin nama yenge otoge na konjolage yi na yeng na kwain kamena eki altari yi na kake ba na ye donga tok ki sense ele tolle kwang akeba kin yelel oto kundie alang muatin si ki basata yi al juri nga fotala kwage yeng kalile kay ni yese kin si wi asoy
1: e manara mane ken kwata ban jalma songage aba en kwara ndie ngit ko do jalma songage ken kwal ki ron tole kay na doktar nga kawe kwade ke manne nun kwage deling ne rikeras kay ba kwade nin ke netri kwade giri unang ruk iting lo in qualification kwale ban wala to gawo do wala bai kial na wori eng na ma dogmat ki kalin den dora tarifi kwade nin ke matna embeleng ki ai alamba ka bai itnake
0: itnake
1: itnake
0: egal itnake lol aldo din to njuro na sabadi jan na zal ma jial
1: egal wala itne indere na zal ma sabana jan ni egal na aba duo i ngono ko na ininka
0: na ininka egal na ile jigel ka otto ton dio ine aba ine dio uro asalu makatabu isa nawiti
1: ette bele ele bele ma iyan leke abba fingiti ji ata aba illonga na min warje ka kire jara dogola ni taltele nga njaba ala kanne lang fele adwiti na mbiren ka ayini nga wala kina ayini nga innama ka innama orre orre nga kwa kento kula kwa kenel guta kere na kwa mbire ya guta kwa wene ette negatifa kini na kenge na kwa imana urige innama yei namba kitik dok wela la yungwa kwa kwa alnama ngeyeno guta kwa wene mangete inu ari inam poina kwa torik ba ingama iki pora kia kwa ajang kwa kang ette kayige bele ajang welle kala ona ette timmingin alko akit kana roke ko ngutan dem bele a gutaka kayige ette na kunge na ba injual inal al kabar ngandiyo jungu kire nal ko kamya na ma bele ngamale na ba du kul ka ngui

0: wana karingi nan jawina jegin ay irai duinga na duin balai aba denga bana bakari yello na dinga re din barai yo alan jato kan kital jayo asan jero mal kingi maraba duo re tare yo basin jero kan kiral ba kuyungo do kol ba ira duo ndien kwesi na ken atine asi nas jayo ina lomba yesi yesi manni sare le jato do giting kuos jarang mara ken atine na ken atine na gundula ben sin nas re jayo kiti ngatan kingi jayo namaske ngi jayo namen kaming al jirgun wa sonto le jirgun ko abani fenas kirginga annan rika ka kire adika kai fakat ka kire ba kwa songa de jirgun ode
1: asoy majramen nais ilore nan jaro namakwel alang ore kwa nyetting alkang ai au nas ri toginsi kisse ila kim wala ila wasifin gawa al illon alanyei ki ay kimel ay togi alkingamen altogi na lomfigis en kwa altogben mitela ke insunga ni ingine kwa do kerker kay na magwedo alan idien diodi kurgulo kwa la kay non ni yendok in kinuto ale kay marangal ni kawe na tokingi ki doratok na ki sejey tok na ki kilmatok na ki donatok na ki taritok wutkawe ni ki en konjoro se donga kay ila yela yi na yei alkwanga me weda to lekwa au tok kwang al ilena to lekwa na kwasi juni ne kike
0: na yema yema ne longye ilongye alan jumuna boru kenas orre tok birke kiden adinyetting akefa boru bi borol baske bas orre nga songa kenas orre nga kenas kurringa sur nama aika mea ki kang orre nga kergel kang nama dan wore ke en kwa nyetin wore ke ga mara wore ke maraba ni fe
1: ye ila ye kwa ngami ngaye ye duo alu nisji erisi millo jalu nye asaye jawla millo ta saye jawla je bas kuru si nyalung in kuru asi jawla na denye ali na asakele ne ine kurgul ay ila longal kuru keri wala bayla kurun den ni den dolang ina skele ne ine kurgul yi ji ko sati nyamola ji annan nyang suru ngiri data ke liyanti yelba oto atika anginang duo bi duo anagis ingwali nawe nalong kapase na umarin ki nyetting alkang albo loto lekro ji lalongal fotta jang lalongal kiro jang lalol fuka jang kay lalongal dikwa kase ilay wi
0: do ile enyure
1: ile enyure si bakati yi marankai si alonga kang asangi in duo elong ki al ritokan marang al insani ngwe en konjole kayin na ken konjole na den jurun raye na ken arenga na makwela ndig barasi du jawi na digna ire erenge na digin bel yetu lei na yi na insiji tirengel maranya azlomba abajel na jingo karikwang karikwang ye aisa bakengana el na al si jawla ila akeba inna magal ye na dundi kikila koranga na kwadinga ni kawe na nyoke kindelinga na ile belezi setiel yi na ma nyoke enkieng na toyngolan tumo inna maye al kwasi zata dundi na kwasi ferrafi no marankia kwelba alang oton sogle ile perrak yenge yi na ma kwel alang kwa kage asang ingalnga deldin kweye al ritogi korongan sabba aba korongke de man kul ritoker ne la koron sis jey ki to le long al inala kindelin ala ngutkana kul tokeng na tokto le kwangeng nasken konjola sikay tabunje majara ka tabunje tin ala ngitina ja
0: e kise songa kirtin bana ay lomba ne ala kirtin mo baraka wala bana urra kwasin wa kise ki al dain ton kain dain suru orra ki dal kay nyettin o na tok birkari mara le kay ngora ngale na duoki de ngore mara duwa en na kwe la langeski ngasi dain borule utonga songa fiya suru al jidi ngosi de karina di ngosi de karina di ngi wal di suri abale na erdigal na kwela ngela usi biya kwa nyetting o na kela na sur kiriol ne la risto ka kawnga alba ele ri tuka pinyi mara nama do wi do le de on re
1: aso gisen wa in na makai zeninal jutumo jwa aba otto ki na dombore kurgulu otto musa ngai nankal musa ngani kay oranga wenga o aljiri ngaman musa ge oy na abay lono jurgulin dombre ko si jurgulo ate guren joy nanin jumon ala arbataj ak nashar asbat kariya ate kin dombre to len nanin jubum marang alkayin abajione yensi to lejegila na lomfis risingo na kenge na kurol alkiyon gonjorele kurol ki jirgin o kurol orre bi orre

0: yi den ta buto ke na jawruti na undul ne di yoke
1: ah so
0: na hilla orren den ta buto na undul ne di yoke na den kari kam liringa kai yi ken na makirgi ngol sin nan na mayyi na mankel na ka kinyi na ka kiriki ni na kekila koranga kurol ki otto do la ilong alangi nan kaw ken na maka kwel alki ngamen orrenga kwa a orre kwa al o nstien ja ken jurunga si jabele keringa bo singa na burgulungo asan otto songa kalun ki keri alkaw na dayen togging ilalong al tokto le kwangi wala ay tog yalki ka sois amin na lomfingi do ngondi inges long alge tinjala majram ben abas dok ay kirajang na soccer leken na skaiti abas lomfi runga fara
1: la ki boraina bora fatay ba ones lompi daraga fia na songa re girgingo wa girgingo na girgingo
0: asoi

0: tan da kai ga kan ka jam kwa da barnami goren zarare na ine na mu da kuel alan kan jingo le keri dan aldi ini den dio al den gine jakel kam den aldi jakel kami na ine na mu kuel alan jingo le keri dan jingo wol ko na makere beleng in aldi lompin kages paliti
1: e bara din jingo to le azang en kalon kwa kul in aldi lompile kages paliti in aldi lompile lomping to lingis paliti al lompi to le na lompi jani duongi ne yene jani kurbe de leki na lompingis paliti anan kwa kelma ating uto kirmeli ala uto kirmel ala ayirizi kirmel na lompiye taras lomping tulim paliti
0: e lole taman ine kan ken aya kina girenka wala gali lole da ngal dial girenka na modo den di ine taban yang kwe risingi ken orusa yani e lole gi ay nin jwa yani lompin ya si ay se belang ki ken orusa
1: e ine lompi ya si ken orusa in si belang al na ya keng orusa ye kwela mborupingi na kwelan den borupingi kelamial den boru tulenga au den boru nansi lompi ndangela ma kwelan pingi ene keng orusa ma kwel bank die nya kundia den borupingi
0: ne yena zigale la boru alas kim gana yeng boru imboru digin keng kwa
1: ila boru kwa alas kim ba ediga kwel balang die nya ze kut den baro kun adem kawa ya die nya kien songos kungi ne kien tulek tulekur
0: die mare
1: nan die mare na mare an ko alan kundia den borupingi kawle no komale asa donga jolo ela jelo kila kola kang kerkerin jang na urel asan kerkera kimba jari yeren kerkera kimba jara songo songo tulukur
0: asan kerkera kimba yani iza de kwaza de kinas ela sa dulin die kin dok bako me amal du ya nga bizat aba du lo di le duti nasken songo kumi na la kwela lan je nas kerkera kimba ko me
1: embela sa ni da ngiri doke asa ba ki man la buru ndiren no ma gora allon ko illa darfor garib do wala rusaydi maru jo abali songo jonga na le gigi magala na kigi njaron to le nan to le bami yom no gi gora buru jawngi awdi nya kwela wop wop way ne gi gora lan di buru jawngi ki ngala ki songo songo la akundia ba baje kama bara na kin alma kingo anakin jaron age au kin tawranga alma kingo kinang yakundi mangin
0: ngawa den kanana masul lokiwel
1: adden kawul tu rokaba tu lokiwel wadi gen kanu den borugogul eskien de sogadi ko asan kien ala dikulung ele bere dangi resaroki
0: ile to surun joingi
1: surun joingi girigwe
0: nayine lompino masinam palede
1: e nayine kerker janame len taray
0: tolay ah ile namo do u dolvale ko ina do gis tirigrison langi ngwele alen beleng in aldi lomping kages paliti
2: e in aldi lomping is den a pimfali di idin ne del dinye din dio lobe lole bakke ngay nangis lomping den tulim fali di asa abono misi kiken oruza orfang kena na raus kelmangale ne arrigo na yeng ila ake gile ba asa yeng iribedo na kwela ba alen dien orusi kundia ila na mais joengi pali di edie mare sekundia ye kikafala yi arusalen die mare sekundia nama ko ila balan kundia ngain ila na mais pali di alangis joengi tulle pali neyeng die mare si idin akweli ba albakien kien abanga kayin die mare si nama idin kweli ngi joengi lomping den kilma almiya doinken dola do kusin alken rusang ton si de kin ken rusa ila seke gilba ngane dai mare ne ditin sai ki alan ki kiyenko alanga kundiba yesi ne ditinje en nama lompin den tulim pali din lompin ke kirine inges pali di kuldinga aba bayines eri enga ila si al lompin ken jarringa ge maraji ila si asan ki tullege ngo alan siki jitia jingo ba ilal gi lompin renga asan ki tullege ngo ne ila duldisi asa yesi inna songa ingi alan jel alanga jundi baba ditin ni anyaye banke den ki den kilmadio ne mbeleng na pisnya nga na mfuto weinga lakini ne men kamya yeng maraki ga fala yen ne men kamming alan koki kien alan yesi kelel idi ne ken dogol al kayba kikang ne ken kila akimba inna madu tebungere manning lompin jarringa kayne lompi yeken ki da saya ready duldi as lomba mara ini ki wona mesin pale di ya lo bi lo ke al inderi jiddu do rinje kiya al keringere ngi lena kwasi yegal elanas boropata pya nagal nanunu ini ila loli al jijanga gal nangali ina doga keba ine nangi kuldi ngio ine namputo jinga ina mukul lompi den jayngi iding abas kinjar ga ki lompi nga keba ine bes lonki jayngi tarasa nga julba
0: na ilole do ganye lompi alingwa lompi al ken kwang jegiling ela nama yangasu nungini yani ilole do gisa ingisa paliti yani lompi do kwasi lu yani abas ken kwasi rigiti nga ye bas nyiti
2: lompi yenga lombal kwalo lompi duobi duol ba ko jawidi lompi ba dele ke den dioke na lompi jering inga lomba no nungi lompi yemin dun du surun du law na ngayin namas impali di asang imbalon ka di lo aisa yeba maramad bi ko senga ke na ba namas ige na dok al elnes boropota a na namas bibiwo al ko senga ke na ba alanges el na bam na mayenes indeng umpia idin al innelam beleng lompi ba idin kwel alan dul di taras de ba taras janni kinkola dele ba taras ge maraba ko senga jaw de din tas ke de na makatike ne kinkola di nga pagili ba no mesen kwana al ilay nas borapota a alien kayna ku senga kawina nana tulle ale kawngi alan simo kongol
0: ah tulle ba nas dog ine da jingwe lege tirke nan taras janni na kanke jam ko no dog ine tirkaring nas do dan tambulin dak de kel kam no magal kayinga na dog da jingwe ke les kawsini

0: yani duo duo daybi kireba
1: duo greba lombi jana duo bayi he duo daybi na ne jana duo bayi lompi
0: na na duo ada ngal duri ela
1: ritual buruti bang duri jasa nama kelima apa yang memang kual makian ona wengi
0: toh yang kalan alam si ritual alam duri si jasa
1: eh alam makian ona wengi
0: di nama kal kuseli
1: na ritual bang dia kuseli kal duo pun nama di nyompago
0: eh dat duri ne ilutal bang kuasi
1: ya dek duri dek duri ada bangjo ya bang nyompago duo bang bangjo fa ini nama duo daybi pare duo giralep he duo nama low ya akiren to unduru to golbi alam tarifi alam jena ko yinet bulumbas na ay lola ta bara abadenga kina durke wata wamba burwa karana kanna longa le kanna longa burwa karana kanna na reje koeli abal bulong na kelemel demboru eri rompi eri tulela na ma to bukari njawi na ma ne ka aldidi ke no sanki bara irgo sanki bara irgo aldidi ke na daman a dambara tori gila ay tori nga na dambara digna illa ko patan burunya na ma inderen yankwenya ata yang ko nyanga kire nyang ko le to lekul e pata to lekul yang ko jama duon den jey to le sanga to letio men ko akaba lona la gizi kering ma kala ngol diin zigi ngam bagil ala ngol la lol gizi kering ala ngol diin zigi ngam banel lo zigi e gel na makele kia di la buruka na makele na mazeli nga kogul na di en le nyali zigi kering ata ni ko ndu ngel le ka di kering kam si le so ku ni na si babu jula koron na si nga la yundi matan di buruka ngi asam di buruka di tarika na
2: ngi
1: en c'est pas le tout municipality
2: tulling
0: na ngi en en
1: c'est pas le tout municipality
0: tulling na ilole do kwela lang do gis ine trick de yel ya alkome ezo kerker jaagi
1: lo e taba ine di mbara mbara di jor tulling ine asan kerker ja atan bi banga da kidi mbara na loto songa bonga na bo asan kerker be oyin wa ka wala mburu ngi ndu me du ga me ka lo ke ranni ene keke jen taray adan sur do nga bolo me ko di kir miru ko di kuyin kurudia na mi mere kuyin kurul na to bu kirin ya wi na kun ya so ke la bokola ge
2: bokola
1: e ela joyi ene
2: ma dir ko
1: mo le ene ya dir ko uru ko mo le taba abo abo ko yeng ane uto ski uru ka we na ma dir ko uru ko mo le kita ya nya ko ndiba ele kul joyi
0: to le bad na ene gis enan gisngo na na ma ga simaram bayle ke ngodo nos duong risingoing aldin dio duo kai
3: e in aldin dio duo dey bilonga diale ngeng iding na toeng asan korodok ela na koro lompi ndonga kai aba lompi ken korotio toeng alantari pianas erimi dina suru putole taria indelba na aba lompi do ken korotio korunga do ka kirela ba anan korun ko yala ami dok ineng nama yesi yena maye ines kuro akeba na ine namas galitia albagal yesi munni ela na lompi esqui ela na karaba pisi nama bidine ngeng namas lompi ndoya ine namas dok impali di duo an longa diandien kil maso kulay udonga si ala ajanba al in beleng asak yanga na kila kwa kai yesele mimbalamba ngo kwa lan kwa mburuo Alang kuang beruo nakin alang kusa duri maraka alang ona duri uro albanyanga.
0: Ela ting warkenga wala.
3: E ting warkenga.
0: E na ine nama yani ine duo taman ingual yani jinual dual debi kwa.
3: Duo debi. E nankelmas kulleke.
0: Nanzi kelma kulleke wala.
3: E nansulumpilo yida.
0: Na elola dok nama ikwela lan noame sikagi noame ye keng orusasi izibelen bial baungi. Yani izibelen baungi nakana alto enga. Ale kamu dok du yani taka aku yang kira barang anang ya anang kengi. Nama gua yang elor dok itu di semua ini.
3: In kelmang durtingi keng rusang ereng iding naye yai nadlonsi alia new anga nining kuel alansi yesi tombulingi na alanya kiri. Na asaye iwasa ye akeba na elaboru alien alie pingiri gal ken kwamburu aiba manninken rusakiol nasgal inderen abanga akuma ba elabele na madien idike liesi na maskilma anengal mas indioke alanken ine kaya kien orre kwale matsing yangasi lompi osopia nas kwa kitkuma alankola kondia ilanama kilman tulli na ye kwel alanken rusasi jundi masing ide die rizikoro nas na na yen kare na orre songa kal ali yen ken dogala gal kusini na zenga sa keriba
0: ah ilole na madok yani inzibelen aran mad ide al diem buru ida kanguja anas do kwa kumal nas kiel
3: e ilenzibelen
0: aywa asan kwa kumal Neski ila na yana ta yani kwe asin elba nama do kwela lan ken ruso do kaun yana na naskial alan do la kare
3: e inna zbeling eating ilabele nama ki mitil si belengalan ken ruso in

0: ina wes ke jama jirsingo na ina dok numa kwela nangu dolfa sikingo ya in aldi aigis paliti ala ziki kwa se aikwa
1: e in aldi ingis paliti lompi ye al in kwel asan ya kura ayoba ya kura na mai asa ajalumba den din asitil na kwezi ala lo dok ajangar ba dole asa den din ajalumba na din urren diwa ba ngain illa minto di kenga daimboru na bes ilomat alke na illa kwa kidingi alkilompi ndora kania ngaini idin na lompi idin fi irel mat killa kwa dieng dieng le wala dieng orengale mat sikaraba kerenga kaina abiden kwa lompi pal wala gal se kusenga kain neji ine aba illa kusele gel na suru ken kola kirel abas illa kusele gel na mas ko kuse kare lia ine na mas kwazi radio udonga kusenga pia na man lompi inanin irel alang jonga tongan ki donga lege ki orenga na orren dio kan orren do keke alan kwa kwela nas di orren dio kan nyaba di orren dio
0: yani ina ina gi tama ni alan alan ziki kwa kwa sin kama yana duwa san alan we orren dio dui
1: aya sanya fatawra kan nyaba ngain ini na nomin dem dem belen al belen sa belen al ine bay na ka do la sa bal ine bay ni skien a di dikien berule yang biomasi ay sa lom peri sigarang ngain illa killa kwa abakenge bengal kinjela nganya ngiaza kaniba ye aldirin kere ni diemburu lalbio na yanganin tulenga kaina mki ngaba do kuzingal illa namaye na do sikaina kwa ina kamya almadian puyage li alamba kawrin ya zanga kiyolba namas illa ngumbelen
0: barazin egal na alansi alansi ki ngudo war tulle silent bear
1: eh namas ngwal ini bonga sikin ngudo tarazi kin kwa isa kal ngabi ngasi
0: alanges war kiyel
1: eh
0: tulle kangal jam kwa ine bas long da intin ya zagi na etena ma dogye ina dang aldin tirita munkare na numa dog ine kare na magal azikel kinga do nus kainti na rusinde nga lele kirsin na dog numa mera menzin siamin aba biyo alan kwasi dang aldin si bawriti aziki kaw alan do yin yani giren kaw na denga ra kerenga li na kwa kerenga skawlotia na numa gal jato kinga nus kaite obi kwa do
2: ba ye tulle ki
1: bora ya
2: tulle
1: wasai

0: Good Fali. Wogeren.
1: Woya.
0: Jijaila.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Abe kamu ya.
0: Auja.
1: Abas tir don jamu.
0: Domanga.
1: Aha na geldenga isi kamu ni.
0: Koi saga auja skin.
1: Mansi kusya kenge ba.
0: Ije yendeling.
1: Ah kilonga le yendeling yensawan.
0: Lala kikira ge.
1: Kile na good kwe ba.
0: Kile na good in teya kwe bi aji boringa.
1: Ah kira kaba kana ya kurungaslo kwe kibas na na mshirwa kira kwa e.
0: Eh.
1: Ei tamu njeng.
0: Kaba ngwa to asa dance oge.
1: I na yo todo la dance oge.
0: Again?
1: Yakin soka
0: iwa. Yegi de giti na.
1: Yiti yegi siya.
0: Aya ka gina ba la na telefone ani ya na dilom bodi la le.
1: Kien de lobuna ki na na baba na bergiti bergiti ki gasi la dinga dogis urringa skalomba.
0: La dilom bodi la ani ya rimen jaw. Ara ga ziye da na tabu ga ninga ma ya lai ba.
1: Kanye ke ngota korola korola ki la de ndiyo ke lodi nga ba LNS barga ndiyo ke riye.
0: Eh.
1: Aska ngol ba ile el rimen kaza ta ba urringa lo.
0: Eh la la ko sia ke ba.
1: Eh.
0: Ba dinga din sine wase nga na zuwa.
1: Eh.
0: Arangis gizi ani fi.
1: La ko sia ke ba tabunje.
0: Ai na ma wala lan huwa da burgula ko lin indere.
1: Eh.
0: Na ko nas kabir si uwa na ma la nin tongo war ba bintong.
1: Oh, le ya mingul ko arba bintong ngani to.
0: Eh arangi la dai gudi la ga bongo entong.
1: Kalas tabu ko corona kalje na ko e.
0: Eh.
1: Ah kalas e juro na ma ko ma.
0: Eh.
1: Eh na gal ah burgule ka go.
0: Ai ko isi.
1: Eh jal na ko.
0: Iya.
1: Eh.
0: Ko.
1: Eh. Aji burgu.
2: Oh ya.
1: Naji aja dal nyakai.
2: Ai kai ai na kakiram.
1: Kakiram ya.
2: Kakiram dawa.
1: Aba kakiram dawa jan moy.
2: Kakiram dawa kaba gal.
0: Ya na soran dum ya.
2: Eh kangal ba bogo re ngol ngi.
1: Hi.
2: Ko inga ken maransa akinan enan kiri.
1: Na taja mi dingere.
2: Ege na maransa akinan enan kiri na bat silo ga ba undu na yense eges gese.
1: Hi.
2: Na ma ngwasa ngi.
0: Ya sitin jano.
2: Asan ki nyarta ma de tabo ino ma.
1: La ki nyarta kasa ay kira tinni ya cha wena skiri jalan ken ko lu pete plepi.
2: Eh ege gal ingwasa ngi wisdi wonde ma.
1: Inga rage
2: kan se roka ge liye.
1: Inga rage nyarta la kasa jirgot
2: kire. Bat ke liya pe ba jang kwa iwesi.
1: Iwesa.
2: Eh.
1: Na
0: tarai la la ba duo abey duo dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo ngadi an dola de ngoba na kanya itin sepi alla kaldem
1: ege la kikan kelye
2: eh yago
1: na mako la la nga koye
2: eh
1: ah na butin ko awoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wuon tonginye
2: mhm
1: ege na mako la la ngo na ah wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: ege na nasgal mosot ka ge na wo mongoy ngel ko
2: asoy bat sama taras bilong bat ko intara nga dosya ge mang na dis dog age ba do bangu ni bat na mi won to ngin jua mang ke da bat kul sin dogon de kira bat na jas ke mang eh to le ye wo dol fa digel warin ka ba wanas dog de le leng ko ewi ye
1: eh
2: ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ka
0: tin gen so ka gen kwasi ba tawun tab bin gari dia
2: wala
0: wa de ati anange so bo man kuro
2: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e no ha salon bay ko ne so re ka
1: do tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanengwa ba kain soga ele kin tarnga salwa warja alang kwa inas kwasi keringa jaramba
2: te ya sang urya kera ci kulto
1: ka kan ko ta kulku ni de kumara muun ne tari ci
0: ci nga ngana de le ngwa ken tuguri ma do wa aswa ba ka
2: ya e to le ya e to le ai ne gal den oren
0: ba te ah den war balance
2: balance ai
0: e ka ka la karalo
2: ya ayu wo do ba
1: yeki yebi balba ku inter nga kayne sele
2: egen na yi a go dalba ka
1: kiga
2: egen na kan kiga na kelie
1: e sei
0: asa ga ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon
1: egel ba nga lan ke subu war urona ona itin ki anga urun na koronga urun a na ma war e nga alan den tille tong ay nga ba belailan bumong
2: bat batarasi mang
1: e la ke borai bago
2: e ki nga na kela mang
1: e
2: ene wo keren kenan do gire ide meram tolla ke mang e na kela ite gel kangal dan sogi e era ki won tong den at kanina dan do mares gut kawiye
1: yang
2: egen nanama dire ken nanama ket ete asa wo bonko enden de la ye
0: eh
2: ara war ba bin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jaila ji
3: jago
0: ai kan kikin kan nakela
3: na aigo ning balala
0: ai kunyirin de menzi kan jo to tusia ni jaba
3: ko ni nga do so apai mon
1: egel jabi ti kiringa do ti otto ko kulgel
3: ayo te kel kiringa lo
0: ai kingena to ne ne na good vale keren ken good vale a burgu ke good vale dolva
3: eh
0: nan kan dog nakela ke an ko kul
3: aiwa
0: dan so gila sa urgani karanga ila
3: ah ta
0: ai na ai jandal inji
3: la la kakiran
0: ah
3: kakiran inji
0: kakira jamba
3: e na magal i trikagil
0: eh
3: na magal eski la rong ai
0: ai na
1: domi kusiake ba
0: ai na mas leilong kwedika
3: eh
0: na kera ai na nika
3: okay
1: domi
2: Uri lola abibarum sa yesu kari.
4: Uri lola abibarum sa yesu kari.
2: Uri olmala abibarum sa yesu kari.
4: Uri olmala abibarum sa yesu kari.
2: Tombi tong na te yenga akibar kai borafota.
4: Tombi tong na te yenga akibar kai borafota.
2: Tombi tong na simwenga akibar.

0: Borube boruna simwendel ke barkay borafata
1: Borube boruna simwendel ke barkay borafata
0: Paybe payna simwendel ke barkay borafata
1: Paybe payna simwendel ke barkay borafata
0: Asoy ki boray ma
2: Asoy ki leleng bat ay tarasi
3: Dom si sa diswa
0: Kayna kayna skawiye Na wo galal duwaja ko liye ke rabi
3: Ke bat ke borafata
2: Ay jama lo lo ngala
0: Egel
2: Na lo na kuliyam balong ndiye
1: Nama
2: to do gisim bereng ye indigi al ye al ki kagila ki kain kungi nan sikel kami
3: yete ye yang ilang elgis juana na arden ka ni duin domboren sa di so terem teremina papa yelang kagila al herai lompial herai in al ye al ki kel kami nan kagila ay san kwa deng in lompi aljeena herrai na ingalomba allo di ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kaw na se ala kwa na se ala kwa in namas delle ni lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si ne ki diko ngere kio
2: alba pie na kau
3: kien asa kiri mo na siala yo
4: ya kai domoro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin ne illo na kaula na diko ngere kau ngi mana ba ki ba pie na kau kien asa kirgin ba
3: e bad ba
4: aba kio na ko senga ka ki kien asa kirgin ba pie ko akang illo
3: ba pie ko
2: na ene
4: yine jingo
2: poke do galim belenye al indigal al kagilay al kelga mi dembere na al kagilagi kan gun na al kwerangi sin kwae inna adengin inna ye kingasila nas belanga san kwager ngasi kwa wala kwager ngage na kwere sin kingati angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwager ngasi kwa
4: ki al kelga mi
3: al kelga mi
2: Nankagila.
3: Ken tu leng al den sur le pia.
4: Yeah.
3: Nankagila ken beleng al domboren dio.
4: Rimengi.
2: Ya ne duo kera bezen jisigo.
3: Lolo, kika nos kwasi kami.
2: Kina, nama asa ini nang al kandu, nama kandas warra kwasi kami.
3: Inne ngalang inne ngel kami. Asa ginkal nga
4: lopi. Inna ratu lejara.
2: Inna ba ye den belen si
3: zato. Ba,
4: den ratu lejara.
2: Asa ginkal nga. Inna ma zene jina kano kikwa gula ina gana gerdingi. Mazu kia domo wako waka.
3: Badba.
4: Egel?
2: Yang ina ken domo agwa gala tori ngi la ye ilo
3: wela
2: augila
4: ken majira gila
2: majira augila wena augila
3: kido na menen kan asa kiwi al ye herrai
2: nangal kerai
3: nang kelka minen kagila asan kai orre kwasi kwa
4: al orre kwal kwari ya kina kelaka meba
3: alan kelka me
4: wala akagili ba
2: idi na ye herrai
4: den digili la longalan kikel na domburu ci kawli
3: be
4: ken wuwe ci tulen kagil
3: badba idi ne de bele
4: na ardenga
3: e ne de bele ne duone
4: marambe
3: ko ko de kay ndom borisi do ko kagile ba ay long
2: maramba ire
4: na ke ngugo ro gay ba
3: na e ke no njumi na sa jolba den dukay
2: na na ba njama sa joli ba
3: sa joli ba al diogi pisi na do ba ina sa asa asa do gan do gan de nyoke za
2: maram dio
4: ye ye do ko so simwe e ne ru ma ye
2: na duri wo ye si
3: diro wo ina na
2: jara sa ko el ba den ndo si kala yani jalusai
3: pirje
2: mugi na ning na ning wodi ke ki gavale ya diembosi na wodi ke namazel la gi den anya la itin kuzeki den anya nungile kiro zelit ki den doga nyoke naman gwala la la la kase gi den anya raz tor korkia den nja wel balangam gi den zelitin wala do ata uliti ba
3: inama tarre
2: inama
0: nan ok
2: jawu inama ye za da inan ala sa ki gan den girse ma
4: ya kase wesi loje da tolabiel long da ki samay nabor mar kase wesi long in asan samandule so asimoy dogo nyokile so asimoy kika
2: ah dogo nyoke ka umitil
4: in e ka kan zeral mitili neskaldi
3: na sole so ligay
4: mara nie argi long imbrayin jayinga ini jay asan kel skiwi jayinga moron otto dosi al jayin kania ore kwa na makareli
3: na ma den taray kan idin na rbd si juru juru urunes kilo uri na junde pellet alang ndombore si peli nagal si longal lompi ndombore
4: mara
3: na jawre la nden dio jegil na njam mi ngal le jiti jikal jegil
2: na ay si jiwa ye jiti
3: na ina nemi nema ko ambele ngal am
2: na den wore do ngal na ji burgoza bele kino kala on ko ambele bele na basi lonzo
4: a ko nyena wo mo ngwedo si bele ke
0: no burgoza ye do ke ma mara nyala do ga mamang nama wala la ngwagel na ji ete panga ke la sa woro ke na musika ye alang pa kamya ele duo ide karala so kwase imbereng impanga se asa boli bae induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria en ki sense alan lia ze bonus di timpalines ami
3: stay velete yela duo se imbereng asa joli ba yes long ile duo sinas iya na ma kwela se nyaditi na mesin jajon ba densimi
4: densimi
3: asa ki pelle densimi jalumba na mesin kwasa joli ba du tulle asa pelle
2: asa ba yela di joli
3: yela aden ton dio am
2: la na mesin besa yela di gisi joli
3: e la si joli
2: insa
4: joli ba
2: kanye nyana di samaze ki du ger ludun
0: e
2: samaze ki banya ludun na mesin kwasa ba yela banya si jamaze sa si mwe mara insa masi abazami abazouli
4: alamas diemoy bi
2: alamas mushkila ba sa jouli bani haya
0: nakabat ka selan yela
2: bele se jamaa be ya kangisi ngwasa jouli ba
4: magali
2: e gana jaba jouli ko ban jumana jamaa na me ngwa nina hawa nina hawa ngila zen ko ji nguru ingiza angil ni haya la ngjura bol den kila la jil ba maran alba nuy jana jigila ko ba zamale nga
0: ne impanga gel ka sal mun me yilla pe ela
4: ya gaduba zu lor wo mon ko do sibeleke
3: e
4: lore
3: Jima jaram bay nama ko en kam ma alompi herraygal he ay longal herray
5: ya lompi yani herray herra yani hella yani dan ye kwasu udon songa paliti maran ide nama maran duminzi abas jeudi manaju
4: alang
5: jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
0: dua kesiren
5: ya aywa alas jeudi nama ila ila hairas ya ila sibam nama ila ini na ya kwasi as akwele ba asam kwa
4: ila sikal samun musical
5: aywa kadina ni
4: asoy asoy
0: na ke gabala adu kiri kiri kanga do ba kiri
4: garangi ngoro mari ke ide yeso asoy ba tollale na kwa wala majaram ban dolfay na kwa al ingwa aba ilonga zakiki ki en kirgin ile na ki kanela lo di kole kanne ki alba pie kwa kan
3: padba
4: inyela yi al auto kika nakaw
3: songay
4: dikin kame nga sakil lomfi kirgi na kanena kay ngota dilla kaw na lodi anga lomfi ke mutu azido toga kaweti ni na ila panga si molla si yi toga kaweti na kwelba ala ne dele dakekello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kelan nyame wala tiki skairo azalumba na me nyame lala la ile ritulle ala ba al jitti ngaida
3: jikan
0: da jijegile la
3: jikan ay lomma jaramba
4: ay gila
3: fir ye dai ngorele Iding na ila dombori di ngila dogal ines bawna sila kari idin ne lompin kuro songa ge ken ke kire nga zidwa na eto fiasa nge ngoto eng yanga zedo si ye la duo la pi nga pina anguna sin denan wedi hella dog lompin ko ezin mas engwa al hirrangan hirrei dinele na manjado akira
4: manjado
3: hella dog den dombori le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko ya la
2: nagal kan dikke jijen sa ko fali ay bereng abaga jingol akela ne kingol parce que mbéranga dombore ko ale bo
3: egen
2: egen
0: ka dombore to ko ale bo
2: ko dombore ko ale bo na to ko ando na dombore ko ale bo
3: marade den dombore ba
4: egel denga ba egel
2: na ki ko
4: dogel kan ko ele ki
2: mo la good valley u don senga aye mbéranga dombore ko ale bo na u don senga
3: inike
4: ki ko egel sangi galonye aliye duol dombore denke na gis imbereng abo borazon u don senga bandu al dombore ko ale bo ye ay si long al dombore kere ke na man si kwasi de le gimel
2: ma indigi na ina bele na al duo bi duo den suri si ingo e lore
3: ye kan dogi ne belen ke
4: mara tu rigo kwasi tani ni kwa kere ngansi rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne jijang din taske den ki duo ngai asa insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre en nama den jiti
2: egen na gus bal kaba nera la sa kamini yani ye lonjal ongal ge marangan duwe na jisi katija kan duwe nes kadija nes ngwa alba inzi aba ilelejo alba jitinga le jawi
0: tegal na ji meram to la ilola de dokrin kawe e ilalongal indon dem bele sonse wala duote ngal yegi na kenge
2: ma kanye induwe den zurzi inzi in ilolya ina jingel be e asangi ngwa e torigal alkan yani bele te bugwala sonse wala keri kwangal akhir keri ngela sonse yenza sana namas juro ko ilal keringela namasim beren inal yenes ke kumezado tebne ilal warela
0: nakidik dokke gabalai namo wala songor ko ate kakidi

0: aba kelne tololin kariga ma e do mbere batogi na ma mara nyin ke alangi skinga si utonga songa kawa na makangare do mbere kaba en togi wala na ma namaz jasi diwoke mwala na ma de jasi diwon jasi to indio kele na dawutin dem den do mbere si kabena toka kae na ma kindinga singa al musangi na dawutin ci toka kae irezi burdanga si zawursi ne kele ne injil si garul kino ta de kele ne skani kage
1: toge
0: toga iba yene ma ensi na kangare ne is kangare le ana ma kene smating si kene skani ne skong al kawe ine na ma ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba na ma kote ngala de ngara kar na ma sekel e albo ongal ge maranga ba kawi sense le ne gila dom rebe toge
1: ye ye ade dogi ne lang longe aba ilon na kinga domo akwage
0: e
1: domo ngakwa isi lambele sei wala domo ndo talking
0: kangal jima jaram bayne
1: ndo perjay
0: aba jagila
1: hi
0: kin domo ngakwa sa swage domo ngakwa na kania na
1: lolo dombore nga ki dombore nga mi
0: ali dombore
1: al kile
0: e ki dombore ndora
1: adi dombore is kile la ye
0: na dombore is kingal kul sur sur tok leke
1: e al dombore is kile la ye
0: e
1: isi lebele so asei alkilom bimberen wala togin
2: na isi bimberen ni so asei
0: na
2: isi
1: kwa so ngambele sei
2: na illa
1: togin leso
2: illa tok ela sa yalo de ziki kingwan kinga yola
1: na ile dentarai
0: na si eria keba
2: egen
0: na gel dogel ye kan dog in coming aye aba illon na tarang eridike na gadi bawo na saida as jamba isi wala ognalma sai togin bele si se ala ke liba ina tiki ganna deldinga kinin kaw kina wuon ken dombora kina ele kibasan kay na toxice ekel ne kindia sene nyet rigir giti tola di karala yo
3: anka dimbel kelam
0: jayla ka na aylong kalta munye
1: ka wel alan bele kers wa
0: tola sigo
1: tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni ene li herai asaba jirgiwo kain dentasle na kenkewa don pin kwenkewa missing yosu ali yengene nkiwo ngasite piana isinkan kusenga jinyan
3: asoi mbele songa jamali
1: aba herale kain bakilo pinga
0: baskin kirgi
3: mbele aljijwa yani songa domi idi neki herale kang nankela den kweleng aliene dai ungis enne zitinga ba si ai balen duo te yengelege natani ngwalen dikolevi na ba dikole yanga ma du ba yengana waringi ngilalen ngwal alal tirwo jile yanga tirwo jile ba juma du ba haddi
1: domi
3: ne ina ma zinjigidi alan ine kang herale ne alba tabungiren kwaile osle awlan zakin ba
1: ine tabung juana yang kuat, aba herale kain asaba jirgungo kain
0: kiwong
1: ne kida entas leza, kita
0: jirgungo
1: kain, nanti leh kiwong jirgungo kain,
3: nene yang kuat
1: ki
3: aldele kang,
1: nanti jirgungo kain kiing,
3: mina di dele jela, madu jikalas yani kergel
1: jangan zampu, in nama dia pergi. Na inna la ngasan kuldi an karga mara wela la ngi ingo
3: ko inya ding setting o zandi lengela den kari wala zagi alim belenye
1: alba fieko
3: egel
1: aba en kamingal alkiki en kanadi ko le kanal pie
3: aha
0: alkiki en kan eskien kirgin na kawde na ruban ko ki pie ko kan ki sense
3: el espie el se
0: mara embele bele pui
1: a pui en namages ai validi
0: bele pui
1: a karaba au kayin del dindio ora na eleriel kaduru kariel kwa khinzir kariel kaduru si abajel na ki sabun te yendi jalo abajundi ba dalun jo foydi na orazi abajel na ski suru juro bokoro foydi na li
0: na peta via
2: na peta bena yinyawri
3: den suru yinya
1: den suru yinya na te ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru ana jalo
3: ba fingi
1: dinas urin
0: ila na mayene mel fi kwa ka
1: ila na pedoi in nama den tarai nama ingo ke ala ingo
0: bas inyele al kilori gan kel na sok pago na maki kain juringa kingi na kain jalabata teyaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro le nama skawli na tane

0: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na adila dulensi na dualsi na
1: wuna apia ba
0: ye ines erri
1: eh
0: inne kiel buruka ines erra kay mbay
1: ile erraye beleng kan erre iti na ina lomba dulengi
0: aywa
1: na minding ile errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dualfia
0: domi
1: ila erra na madeng dengi
0: domi ine na masan orre kwa taras kiwe
1: eh
0: a azaye ndomborisi kinga na kuli bana kidi embegin si amin ndomborisi al bouli na bagil ay la kidi aba na malom pimbele jawli na jegil na dense
1: di inama dain kilman kayin kilman age na dien joyngi dain sabangere
0: bat bana ko bal
1: na dain tala al kayin barngage al ko amusuli keria dain sabba oren sabba
0: del stil
1: eh
0: na dok ini asan ored wosi njwa kayin en kam malom pi herai baru dai le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayal la te yendi jilon kayila yeilon bi yeiler kanjo to mballo jigil jelu na herra keba gel kinga reila le lomping herra ne lo di kole herringe na jilon na doran to gajanne ba
1: asoy
0: inelangi a songa tulei mara ine a kusenga nama songage dang erengis belen nsekila kayngis belen dang erena mesin belen abaji indorale jain
1: lodi ko lela jang
0: lodi ko lela jo
1: asoy
0: pellet ti ko lela jo
1: asoy
0: ne di ko ngalo ba
2: good vale ga werengiswa in wasia pa ne huki ngazini
1: diroy
2: nang diroy dok fi nafsi logi zeni na good vale ga wa marang kwa gain hasi halian nanye te yaleke na yani ile roba zie ben belala na maka duon to bunga balan jegin marange kan azan in jago we alwo ge yetaran yen kwa yal ke jiden to bun
1: yen
2: to bun ben jal ne na ko la sagari
0: baba
2: na ma anan sin in do mo in gago hatta di duo lo te yele je na ma in gwal ile duon jan zo ngatarra izatu ayete yelela
0: atele e
2: ele duon jan zo tarra ile duo di yala ele bana ta lomba kan ja lomba ni dio ka ke za tu
3: na ali herang herra ya san gijerom ki sense aba in era te denga de ka ba ni dio in era en dren sor ngira wala ringa mare lombi inas ke bal erdi ke nas gete
0: ke tias ke be
2: yes ke na ma ila ungi in jay al din wal jay le jela ina jobal haddu kalas idi ne wodo ngol ko so ngwa gen du ile kere lakin maran du ila la ko gul
0: be ya lan buru kallo na kala wasa alu
3: na kala kwa pie kwa yenge
0: inzi belanga salum ba
2: egen nene jide le gen
0: mi alba ba dai lompi dai lon gono kwa kai salum
2: egel
0: wara jangel
1: egel
2: le jide ni suri ngwa de le gel maran jode wan kin dora yo
1: ya wari kwa jaringi
2: ne jode ngwa
1: jinya maza ke
2: jaringi ba maran ji jode ngwa ji jode wan zan di suri ji kuronja
1: ma ka ba ye jaringi ne berengal firo njanga ba lon ska ki kirgin
2: eh
1: ne ji jane lo di ko le jangoti ka ba ji jane kirgin
2: ma gut vali kan uke ne belenye war udi kena na gizi jundi ya ne ki surin jellin na erdi kena juni na ki kuon jellin
0: ki borai
2: ki kuon jellin wona me ne jundi na jigi dora en sen janni
0: ki borai
1: leila
0: to la ne njwa leila la kawla skumel bawla leila
2: na la kum jing idi na leila si kawari la debu
0: e jum gizi atol
2: to le kuri ba jawil sogs coming na borava tagis coming di jang wo ken do mo sine jelo alen ki kundul na di en kirsin inna hasel ikirsingo e resala di hanale guo inal gijjwa kindo mangale jial erayan wo jundi gisat ding erale na yinko ninalie domborin dioke kay kel jam gado atiskel kamme awnaki indora kawlial al domborin dioke ne inay bal ki kirsingo ini dio idine ding ini ne sunga se al domborin dioke king kuote yanga jofo wo Dang borun dionya tinigwe o khasatang dang wore kwaling. A sog is coming, the kibora is coming, it didn't need dying wound deva juro. Woki kwelang dying borun kwasi, na dying wore and kwasi te yen in kwen ginyet jalo. Alan jato, kim malukutele kwenkul. I king kona, na din kwenkona, as a jagging yakeva. Isamonga.
4: Yeah.

0: osoy ki bora ina bora fotay orre kwa donga ge kanni alangi day ngolum bulona e bulona ke kire bang songas kwana kangula ba marra iding ne dinon ko jojo swage na lom pieces osoka iding algis kuronyi di ne rbc ker alanka gona kensenga kwa a to do kela asandang aldi tulle ka day ngor rendio asan kay njuruma della della kana kente nga kabun a na stari kana kusenga na tuka kawi na dogma ina na dembere kariba meram tollake a ne si bot kanina de ngor redon ini jago meram tolla
1: ay bendeling warre ko ana si bomungo tina kerkerle na burungo kerkerle ay mesi alan ko kul dombang na kusenga dien karage don ikani otorok ne kay ngana skaiti alan kago neskain domo kago asay
0: kibora ina borfata yi meram tulla ne dingo resi don en njani orde ko so ngagi don akani maradu mena na dem baldali akriba a aliye na dengin kela lan kirsingo aybat fiedwon tas na duo kelma jitindentas le kake yeto glage wala kergelgedok inelangi alki ko ambele nan rimenka a na dogi bano no corona konas dan tombol kelkam e ina makinga nas dembertem kago
1: soy
0: kibora

0: Radio Samar kilma kilangi alburui taring kela naskel kam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni Radio Samar kuotulengangi na dieng arka ala pegel ka ki nebi lotokang yasunde njo ingi ilai asakirkir ayindilimba.
1: Ore kwa kisense asikir kainga na donga gikanisunga kwa gidal kele na kogul asog is coming na barafatai na bado kani na alang daing aldile kari oto kisense Dr. Kabir si donga kani alel na fago alsogo kilale taga fago ba ina na bado kwel Dr. Kabir oto alang kene girtingo kimba zilong yangal ungoga lakin bas tog minwala
2: badba
1: na bado kwa zilong asa bama oske nama ko lay bet alang na kago na ile duo sikagil alim beleng alzi kilmaleng bow aliene kiki kila ko ambelen dari menga ine jagones beradig le jawar asay
2: ke boraina borofatay urrequa in si kay mun kirsing idin nakini ni nyenge abazenga sia kiuba bas ilonga san kay ko ngin dio akiuba meram beratok na may imbeleng ilasi al inkriya manan beratok kwasi ay sin jergi alinning na kwasi ay sin jergi mbele illa nama tonkuri kwaso ngaka wala duo al kurin kwel kurin nama ngalom balba kurin illa borungi lala kurin le kurin alba kwang gwelalam kwang tubujanya kila kwa asa kwasi nkaminga ka alkikibi onkan ka alkikibi onkan na bele simmo resing na ila bele simmo den kerin nama yeken kwel ne kinga kwel gi na mas illa jamum illa belele alkiki embang na se siki ngwi na yal di ngungi na ke na isin jisi taraspia marra ila ba belei na den tarire na ma imbelen alang jisi yesi tawajal do olan jiki e barin na ila loleke na lela loleke alang jiken kurujan olan jiden turjan na ze ken taraspia illa duosi nama yene nyan kriya ki kwang bele al fi al belen na ala fiba al belen na ala fiba na ile duo al nelan kriya al ken kona nelan ge al ki ana lan kwa gena tafan kwe ke na anana an kwe ke na silla gan kwa gindi al nelan kriya ile duo nama dombrenga nyet le lompi iringi ese dombrenga nyet lompi kele iringi na en kwa al duo ininin ereng karajari
1: karabaring
2: nayesi ki kuro do kuro asaja ngain al induo asa ken jalunga ke ne ken jalunga ke ne line osge namas balda togle kwa ningel bele menan namen belen adigis in kwailan ani aina inni ba adigis in kwailan el aina gelel ba adigis in kwailan umman aina bulel ba adigis in kwaisan a aisa fi ba in nama den jitin jitiye gi nama la jamu nama burkil mabelling aisa koro undul wala jisin tari jan mas in mas juwan men kwa kal kiji kan kayla ngum gi no sin puto jan al yeke ala ngel nebulo nama jumo ne din sor ba ditin jan in nama longa songa leke inining aliye ne kereke ayenga en kaming orde kwa kuldian kwa si alkien tari ngale bagil kien belen ngale ala bagil bol kien gudal ala bagil bol kien burgo ngale ala bagil bol kien kuri ngale ala bagil bol lolo duldin ko esi aldien tari le jigil ay alfi tulelay nama illa le seji al godal pi tulay nama yeseji ay yedigis jitiye kirella inama dogey alan kinile ay se jitiye kirella in jayin alki coming nama kusenga coming adi duosi kusenga bulle in nama yayin duo belesi beleng na afiba belesi beleng na afiba na duo bi duo na belesi beleng na afiba ne dinte bungundu lesi beleng kal kiki jinga jal jundi kal kiki jinga kani ngeng na ki neng na engana kera ba sangin jalung ile duo king kona sa kenge ile duo le alan karajarin kini ni nama yenge orre kwa na udo so ngafie na jaru nga kergel fie nan tonga foru nan kwasis doraki jurakime na gali alfi ingalon banai la se jisi belen den kerge keri ne jisi kerge jimel ne jaba juru aje imbalan jegil ya illa alis kabelin ya fila a ide nema duojang anes jordnas jurakime la wonana duojang nema skorojinya arrojago nema jumoy la jato na sitan murtai ne jina koroage ba nema ogo belin wala namas kawla jarang aljago nema jumon neji dorang den jongle jeyna nanan den den tule do jago in nema is na tarran tarrai asa orre kwa kin sikio maraki orre kwa nema kin kwa sis wa kweluma inen nema tarrai orre abi
1: kin na bas aba injal kila kwa sia juelba ji kwa sora sin jamba
2: bat ile nema den tarrai
1: ile nema silong al erbedin ken gutu aga
2: egel erbedin tari nanay nanama orbed nay kwa al induo induo al sitani madiri ai shitani majir na shitani majir kama shitani na in do alji yesi innen gelu na ken taringa ajelu ba na gal jawrel alan sekel jam na ma do juel aisa tawaladi na ile do nambi na ma tawaladi na min jurub jawi nazla azan jim al imbiranga aisa ka tawaladi ye ila tari le aisa ka tawaladi ye kela na fi la tari aba jumuna la tari si yafiya babar ya jeling namas injiu induong in aljura aldora ines ka zergi gimel ine orde kwa aba duo belen te kwa wala aba duo ela ne juritu la jingi batara ne juritu la jingi bana kwa tum kera na rezing ben kwa ai ya ni si longa ka den sur sifia ya nim fiya ka wani den sur sifia
1: ine za ta nas ko si tum ngadu
2: ine ine kirel na duldin ko isi den jelule kalu na ken taringa lekalu ine nama bele ka kireke ka kiren ka kire na orre kwa ke kila tarika we orre kwa ke mas har tarika we orre kwa gi mas har tarika we ji to an nzi er to do nga jaim baba jel na dongar taw jana ila jara a orre kwa we bugo aus burgo nga jaim nan kere janyin
1: ba mang ji mang la nga nyi la si yena kelu
2: ila nama den tarai
1: dila akritiba
2: e dila akritiba ila nama den tarai du ngor rek wa ken senga sikir sin na set okay a duldin ko esi awuna ken tari ngale jegil alefi ken karaba ken nyel nyet a jegil ba longintia
1: balensi
2: a aba ina lan kai nama ye no tokna belna belen din tebung asa inzairin indel aleki kiye bangwarin warle
1: yan din da wina zi longindi
2: eh marra ken tengen asa den sursi ja kilage bayse jibelen ken tengen kergelge in nama yei na jingo ka kire
1: lakin in lolen il nin duong indo yani kan kan sunga risingo lon fi risingo nan
2: sunga
1: nama kwa ilal ba duwe gena na jibbeji ni nama si toronga jibbeji ni
2: egel na dole ina toronga jibbeji ni dole toronga bela nama yei na abas insia kango ba a ba tarai a na orre kwa ille ka kire kari indem baldan togi asan inela balung al inela kariya ile duosi al dem benen sengis belen belekis kisi mogis belen belisi mogis belen nesin ko hajdra kal ki kiji
1: ka alan jundi ne seyi
2: alan ji la dingi la si jundi na de le jawngi ideal dingi la le ay sa jawngi al den seyi a ila no dora kere ne ila ya ko el balan jitte munjo ji ko el ji sigi jitile tawala di na tulele ne kere jawdi
1: awa ji na jurub jawi la no en ko kala
2: egel kala
1: ki akan ba len jigi
2: le ji sa kumi jang le ji sa jelwa
1: lanama ila lon kul dingiri fi
2: ila dingi din suringi di jawidi a inama den tarai en belensi orre kwa al awna taraska gil duweni nisi lon fido gala kwengi ba duweni nisi lon fido gala kwengi ba a nama lon fiya kwengi ba maba erbedi na aba erbesi juel egil jido banki erbedanjen na ba erbedanjen a kin jigenga dinele na jato lon fi ngere nama songa kusengage a au na induo sikiu a induon dem belen nama inne nganga al imbelda togi be baldanga al merangi jile imbelda togi nena belen na inin den jalung au den natija al elong alan kem belenga jul alan kem belenga jul derling asan ja juwa ye kayna fi nama jisi la urdi na sindile belen di alan jile den la sey jigil balle fi a nas jiu al di ful dun duwi wala ding aksi duwi di a nama undul na jisi la tabu kirel a en a nama den digi do inina ba kinin gumana kinin fi asan en jalungile duo al yayi al ko en kriya al munafiqi ki ko andali al beleng na sa piba na algis jenga ingis belengal algi ummelna undulba na di jamanga ngising e ko na fiaba adi jengini ngising e ko na iniba en al yayi duo al innalan kriya awnas kango duldin ko esi awna ken taringale jigil ken karaba kenal dele longin ya ajeluba amar
1: orezi ngindi dictator ais andaba in uye al ko ngone ke gila dai ngoren dio kasi ka beti long al sa songa keni jail wala
2: songa keni jail
1: ke ing nama do gani ki uto nga si e balance en al si jija mingina duo al ji dulding ko jangi e lolo si aisin jaim inu in duo e al ye na urina na na toren ji bijingi
2: ele duo ko
1: dia ke naskiwele
2: askiwele ba ila duwas basin jua ah al sadi so tarasi ay bayna al jija na kagil mai nan wala mera mai yin risi jija abaje gina ne ya fiya ba abas in jolo ngil al fi na indo inin na mai yayi nas jaru wasi sa to sur kergal fi na mai el nas in kwa jial an jolo sa hi anan inen nan nan fiya egel na ka al idin ne jisu wel al na el nas
1: ma en nas wa ma tu jiba sin jo ya gele lo le ngal jike ba nga tu al jija ngne ki ba
2: nga egal jika ni nga jaka nga jasaba ila lo le ka nga jasaba
1: ne jibu le sta ga mun nga jan nasi si jo
2: ay wa ka ni
1: ila no ye nge fi lan
2: nasi na ma le tarai aba ye ila lo le kera na ila ku se si jasa na duo ker bulu na ila jasa inne lan bas in kiwili in duo al wari
1: egen na ya ba jasa hatta di nya nya ba ne sin kwa se asa duo inna se eri ne nan ka ana ka asa duo ker sin e lo ne au jang duo ker nin jene zi ko ji tili ya na mas akede ve nu in duo al din duo
2: al din duo in na mai dem balda tok na nan belen alan kin kwale ka kire karin ne en ken jalunga songa gin duo nin ken jalunga songa alenge nas kee ne dengin kirsin a orre kwa songa gi donga kanni na ino balda to gal dengin kirsimo na do kuro mera mola ni ngai ba
1: kuro ni na do kinga na berenga kindinga le keri
2: ki borai
1: asai
2: oso oso
0: bibaines kelbam radio samar le ki forim bele keri gibulo kel mang simming le kain taringale al kaina kauna dain tombol kito nyading foring radio le